0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
0: Tahan. I Diva Night with DJ ID. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR.
2: Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: nyo? Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Manginamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
5: Crudo! Grabe naman yun!
6: Nakapag-gas ka na ba?
5: Oh, yun lang.
6: Ha?
5: Hindi pa.
6: Ayun lang. Kaya naman talagang mapapasigaw ka dyan. Ikaw pa nagpaalala sa mga ka-vibes kahapon, ha? Na magpag-gas na kahapon, sulitin habang mababa pa dahil yung 4 or 5 piso, malaki-laking ano din yan, di ba? O ngayon, ikaw ang hindi nagpag-gas.
5: Oh, no!
6: Sabi nga eh, practice what you preach.
5: Wow! English.
6: Yes, don't fight me today.
5: Wow!
6: Yeah, my brain cell is, you know, processing today and progressing.
5: Wow. Sana all!
6: Ay, at China oil!
5: At sana all ay nakapagpagas na dahil talagang ramdam na ramdam ng ating mga ka-vibes ang taas presyong naganap kaninang hating gabi sa mga gasoline station kung saan 4 hanggang 5 piso ang dagdag presyo sa lahat ng mga krudo!
6: Ganun na nga. Pero wala yung krudong pagtaas yan. Pilipino tayo. Tingnan mo, nagpuyat yung mga ibang ka-vibes kagabi.
5: Uh-oh.
6: Nasa queue. Nasa queue ng ano, bilihan ng
5: ticket.
6: Ng isang sikat na na singer na pupunta rito next year by May. Akalain mo yun, no? Doon, lumalabas ang pera ng Pinoy talaga, no?
5: Sa May pa, pero kagabi, meron ng pila ng ticket.
6: Wow! Ganun, tapos sold out lahat at kumilang nga din ako. Parang ano talaga, no? Yung kuripot ka sa mga regular na araw. Pero pag mga ganitong ano, sitwasyon, lumalabas yung pera mo kahit ang mahal-mahal.
5: Kahit anong kuripot mo, nakadikit sa balat mo yung pera mo. Pero pagdating sa ganitong mga concert ng mga kilala at tanyag talagang singer na foreign o Pilipino, eh talaga lumalabas ang kwarta mo.
6: Pero syempre, magpagas ka na ka-vibes. Baka bukas, tumaas na naman yan. Ikaw din, magsisisi ka.
5: The next week na ulit yan. Ang masama nito, gaano kalaki ang itataas ulit?
6: Dahil so nga, sure kaya yung tataas o pwede
5: pa,
6: rin bababa?
5: Wala
6: depende.
5: Pa. Pero meron niyang early forecast na bago dumating yung araw ng Martes next week, eh meron na kagad anunsyo na kung magtataas siya o bababa.
6: Sana.
5: At kung magkano.
6: Sana ipagdasal natin na bumaba, no?
5: Hoy, 2 weeks na ha? Oh. 2 weeks na magkasunod na tumaas yung presyo ng mga ng gasolina. Oh my goodness.
6: Buti pa yung gasolina nagmamahal samantalang ikaw hindi na minamahal.
5: Uy, may nagsabi nga dito, mataas yung gasolina, nakukuha mo pang guman niya.
6: Ay, bakit ba pakailan mo? Ha? Masakit ba katumuhanan?
5: Aga-aga po mga ngayon. Huwag mag-ira na ka-vibes dahil hanggang alas 12 kami magdadala sa iyo ng good vibe music at kwentuhan kahit na napakataas ng presyo ng gasolina.
6: Ganun na nga, wala kang no choice. Kami ang mapapakinggan mo sa gitna ng traffic. Diba, at least nage-enjoy ka, aminin mo, ha?
5: Ay, taas mo na ang kamay, sabay ng dila mo kasama nag-iisang baby ng bayan.
6: Bakit may dila kasama?
5: DJ May!
6: Sa radyo, ay basang-basa ni elik-elik mo! Oo, wala iba yan! Kiko!
5: Bayon!
6: Kaliko!
5: Dito lang sa 92.3 FMR!
6: Ka-vibes sa soundtrip!
5: Ang lupet!
6: At oras na rin ka-vibes! 8:20!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
8: ACS
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good Vibes.
3: Ang lupet.
6: Good-

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Yeah, vibes! Ngayong araw ng Martes, September 15, 2026! Salamat ang ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw ng kapanganakan. Ito ang para sa mga bumbunan nyo!
5: Happy na! Birthday mo pa! Ganon!
4: Kaya naman, tara! Let's do this! Kanta na!
6: Happy birthday!
4: Sa'yo ang pagkain! Sa'yo ang inumin!
6: Happy birthday! Sana'y mabusog yung kami! Baby!
4: Sino-sino nga ba? Ang mga may birthday ngayon!
5: Para sa mga paborito ninyong celebrity! Batiin nyo na lang happy birthday ang nag-iisang si Raymond Bagatsing!
4: Uy! Raymond Bagatsing! Happy birthday!
5: Hindi rin magpapahuli! Ika-30th birthday niya today! Walang iba! Si Rita Daniela!
4: Rita Daniela! Happy birthday!
5: Andyan din ang ating Filipino tennis player na alam ko napapanood ko rin to, host sa mga sports, di ba?
4: Batikan na sportscaster!
5: Walang iba! Si Miss Diane Castillejo!
4: Wow! Happy birthday po, Miss Diane Castillejo! At ganoon din, ka-vibes ang swerte mo naman. Happy birthday sa'yo, Boss Cedric Reyes!
5: Baka naman, Boss! Papadsik ka naman! Happy birthday! Happy birthday!
4: Pahingin naman kami ng ticket ng Star City.
5: Sasakay lang ako doon sa may Vikings. Uhulog ko lang si Kiko. Happy birthday din! Kay Morena Carlos.
4: Happy birthday, Morena Carlos! At managayang karawan din sa'yo, Liana Castillo!
5: Happy birthday!
4: At ito ba ang talagang pinakamalupit sa lahat? Ang nagdiriwang ng kanyang 60th birthday ngayong araw na ito. Walang iba kundi ang nagpausan ng dong digi digi digi dong digi digi digi dong.
5: Gano'n nga yung boses? Para ano nga dyan eh.
7: Araw ko, Kicks, parang tanga.
4: Walang iba, happy birthday! Adrian Roderick Marco! Happy birthday!
5: Happy birthday! Pa-ding-dong-ding-dong ka pa, Sir Roderick ka naman pala!
4: Dual citizen.
5: Ay, taray! Kumbaga, doble-doble na ang senior niya!
4: Pero mga batang-bata.
5: Oo naman.
4: Sobrang yummy pa rin.
5: Ay, talaga naman.
4: Sobrang juicy.
5: Ay, talaga naman. Mukhang maraming ea din. Ayaw mo mag-talk? Ayaw mo mag-talk?
4: Wala.
5: Same? Sertang! Digi-digi-ding-dong.
4: Happy birthday, Sir Ding-dong Marco!
5: Mabuhay ka agad, gusto mo!
4: Yeah! At sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang, at magdiriwang pa lamang ng aler walang naging kapanganakan, ito ang para sa mga mukha ninyo!
5: Happy na! Birthday mo pa!
7: Grabe naman!
5: Ganon!
4: Tara, kanta na birthday mo ngayon! Happy birthday!
6: Sa'yo ang pagkain!
4: Sa'yo ang inumin!
6: Happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami!
5: Excuse me po!
4: Nabusog ka kagad, wala pa handa! At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ Mane!
5: At ang makulit mong tito, Sir Adjo Kika!
4: Ano ba?
5: Kalikot.
4: Dito lang sa 92.3 FM on
5: The Vibes, sa Sound Trip
6: Ang Lupet.
5: Oras 8:55.
4: Dong digi digi digi dong digi.
5: Roderick, nasan ka na?
0: Brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good Vibes!
6: Ang Lupet!

0: Trip 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!

0: eto na nga.
1: Eto na ang pinakaabangan nyong Vitamin C! Vitamin
2: Chisme!
1: Uy! At alam nyo na ba ka-vibes? Of course, alam nyo na to. Napanood na lang lahat to, DJ Main at mga ka-vibes, ang nag-viral na video sa 13 Martires. Kung saan, isang senior citizen, isang lalaking senior citizen, ang na-aksidente na hit and run ng hindi na-identified na sasakyan. Kung saan, siya naman ay pinagmalasakitan ng isang vlogger slash police. Ito partikular si Cucina de Cavite TV na kilalang nagbebenta ng lechong baboy sa 13 Martires, Cavite. Sa kanyang pagdaan sa isang kalsada ay na-tsempuhan niya ang isang senior citizen
2: na nakahandusay
1: na na-aksidente, na hit and run. Kaya naman pinagmalasakitan niya itong dalhin sa isang ospital sa nasabing ang lugar.
2: Hey.
1: At dito na nagsimula
2: ang kumusog!
1: Ang kumusog! Sun!
2: Kumusog na ano? Dahil?
1: Dahil doon sa pinagdala niyang ospital sa ER o emergency room, ay ayaw tanggapin ng nasabing ayaw tanggapin ng nasabing ospital yung naturang pasyente dahil ang unang hinanap nila ay kamag-anak.
2: Eh paano kung walang kamag-anak dahil nga ito ay aksidente? So kailangan mong i-rush yung tao, di ba? At hindi mo naman din kilala, wala kang pagkakilanlan, siguro wala din ID. Unahin po bang hanapin ang kamag-anak kaysa gamutin?
1: Eto na nga. Doon na tumaas ang emosyon ng magkabilang panig. Yung nagdala sa pasyente, sa biktima na senior citizen na si Cucina de Cavite TV ay nagalit. Of course, magagalit talaga siya. Sabi niya kasi, unahin niyo munang gamutin yung pasyente kumpara sa unahin niyong hanapin ang kamag-anak.
2: Lalo na kung naghihingalo na
1: oo,
2: ito.
1: Oo, para sa kaalaman po ng mga ka-vibes, ha, naghihingalo po kasi yun ang sabi nga
2: matanda.
1: Senior citizen. Oo. Kaya naman, sabi niya, gamutin niyo muna, ako na ang bahala, cargo ko yan. Hindi namin kilala, pinagmalasakitan lang namin dalhin yan dito dahil
2: kailangan ng medical assistance.
1: O, kailangan magamot agad dahil nga nabundol ito.
2: Totoo, at lalo na sa edad na ganun, eh talaga namang delikado yun.
1: Pero sa parte naman ng hospital staff, ng receiving staff, kasama na dito yung mga security guard, eh ayaw nilang tanggapin. Di umano, eh kung pagbabasehan naman natin yung panonood natin ng nasabing video, na tuloy-tuloy, walang
2: wala
1: putol.
2: Wala namang putol, kumbaga raw siya.
1: Raw
2: walang
1: talaga.
2: Edit.
1: Raw as in raw.
2: Your boat.
1: Again, you're down the street, Char. Diba? Maririnig doon na hinahanap muna nila yung kamag-anak ng pasyente.
2: Eh, kumbaga, hindi muna namin gagalawin ito hanggat wala yung
1: exactly.
2: kamag-anak.
1: Pero exactly.
2: Sa nakakalungkot, no, yung sistema natin. No? Although hindi naman natin nila lahat ng ospital.
1: Hindi lahat ng ospital, ha, mga ka-vibes. Meron lang particular.
2: May sinusunod na policy sila. Mm-hmm. At syempre, bilang tauhan lang din sila, sumusunod lang din sila sa regulation ng kanilang ospital. Pero nakakalungkot isipin, no, na instead na madagdagan yung buhay ng tao at kaya yan ang trabaho nila is para magpagaling, lalo na if in case of emergency, mabigyan ng unang,
1: paunang lunas,
2: di ba, para madugtungan pa yung buhay. Nakakalungkot kasi inuuna pa natin yung ganun kesa yung asikasuhin natin.
1: Kaya nga naman ito, mga ka-vibes, nga dito nga namuo yung malaking tensyon at argumento sa pagitan ni Cucina de Cavite TV at nung ilang hospital staff at mga security guard. Dahil nga, una, ayaw din nilang tanggapin yung pasyente hanggat walang kamag-anak. Pangalawa, hinahanapan din ng ID itong si Cucina de Cavite TV at pinagbawalan silang kumuha ng video.
2: Ayun, siguro naman yung parte naman nila, yung side nila, kaya sila nagvi-video. Siyempre, mahirap na kasing mabaliktad. Lalo sila ang naghatid doon. Baka pagkamalan pa sila ang nakabundol, diba?
1: At hindi nila kilala talaga. Tama yung sabi mo, baka sila pa ang masisi at mabaliktad at makasuhan sa korte. Tama naman yon, para din sa kapakanan at proteksyon na magkabilang panig.
2: Totoo.
1: Kahit naman ito ay proteksyon din para dun sa hospital staff, diba? Kasi maririnig naman ng klaro, makikita ng klaro kung ano ang nangyari at mga nasabi ng bawat panig. Eto na nga, ang gusto kasing mangyari nitong hospital staff, particular nitong mga security guard, huwag kumuha ng video, magpakita ng ID, si Cucina de Cavite TV. Eto na nga! Eh dahil pinipilit nilang magpakilala at makilala kung sino tong nagdala nga sa pasyente, eh nilabas niya yung kanyang ID.
2: Ayun.
1: Sa makatuwid, nalaman nila na itong si Cosina de Cavite TV ay isa palang pulis.
2: Oh, diba? Naglilingkod lang din sa bayan at bilang isang pulis, trabaho nila yan eh. Alam naman pabayaan nila.
1: Tama, on and off duty, pinagpasakita niya at ginampanan niya yung kanyang tungkulin bilang isang alagad ng batas.
2: Kaya pala dun sa video kung inyong mapapanood, eh talagang sinasabi niya na sana po asikasuhin niyo muna. Kasi yan yung trabaho natin eh.
1: Yan!
2: Ang tumulong, di ba?
1: Oo, kaya dito po sa makikita natin sa video na nagva-viral ngayon mga ka-vibes, eh talagang mataas ang emosyon, yung diskusyon at yung pagtatalo sa pagitan ng hospital staffs at nitong nasabing pulis na si Cosina de Cavite TV. Talagang pinanindigan nitong Cosina de Cavite TV na asikasuhin nyo yan, sagutin ko yan, ako nagdala dyan. Diba? Hindi ko siya kilala, hindi niya rin ako kilala, ako ang mananagot dyan. Ngayon, kung hindi nyo gagawin ang trabaho nyo bilang parte ng inyong responsibilidad na gumamot ng mga ganitong klase ng tao.
2: Aksidente, emergency.
1: Emergency, eh... See you in court.
2: Totoo naman eh. Diba? Sana ano no, sana mawala yung sistemang ganyan, lalo if in case of emergency. Hindi naman yung pumunta dyan para sumakit lang yung tiyan at nagdadiarrhea na pwede mo pang interviewin. Eh, naghihingalo na nga yung buhay.
1: Meron pa ng parte ng video na hinahanapan ng medical records. Ito para klaro ha, base kasi din sa ating experience bilang nagtrabaho tayo sa emergency department ng Makati. Kapag ganitong nasa emergency, yung mga ambulansya na dumadampot ng pasyente, ang unang kinukuha niyan ay vital signs.
2: Totoo naman. Hindi time to time.
1: Oo. Kung merong available na records, edi goods.
2: Oo.
1: Pero kung wala, vital signs muna at yun ang ibabato nila sa receiving hospital.
2: Totoo.
1: Yun. At si hospital naman ang maghahanap ng kamag-anak nito. Pero habang ginagawa nila ang paghahanap sa kung sino yung kamag-anakan nitong pasyente,
2: kasabay nito,
1: ginagamot na nila.
2: Siyempre naman, lalo na yung nabundo. Hindi naman yung sugat lang.
1: Diba? Kaya naman, ikaw ka vibes, ano masasabi mo? Anong opinion mo sa issue at violent reaction sa nasabing viral video na ito sa ating ngayong umagang Vitamin C!
2: Vitamin Chismis! Itawag mo na yan sa amin ha? Oo, gusto namin marinig ang iyong opinion sa magkabilang panig.
1: Yan.
2: Kaya naman, i-save na at i-dial ng aming number 0954-406-1967.
1: Pero
2: sana magkaayos-ayos sila.
1: Correct.
2: No?
1: At sana mabigyan ng linaw. At may mga balibalita kung ano yung naging lagay nitong pasyente. Pero i-kaklaro muna natin kung ano talaga.
2: Ha?
1: Mahirap kasi baka tayo makuryente. Hindi natin na lubos sa maunawaan. Ano ba talaga? Ano na talaga naging resulta?
2: Ano na bang estado na ngayon ng pasyente ngayon ni Lolo?
1: Pero ang naglabas din ng parte itong ospital ha, hindi natin babanggitin kung anong ospital to. Naglabas siya ng official statement at pinaliwanag yung kanilang site.
2: Side to side.
1: Sa aming magbabalik, gusto namin marunig ang boses mo. Gusto mong bumate, gusto mong magbigay ng opinion ukol sa viral video na ito, tawag ka na
2: 0954-406-1967. Hintay namin ang tawag mo.
1: Yan, magbabalik kami. Kasama pa rin nag-isang baby ng bayan, DJ May.
2: At ang makulit mong tito, Saradjo Giga Kaliko.
1: Dito lang sa 92.3 FM
2: Kabayam sa Soundtrip.
1: Ang Lupet.
2: Oras 9:25.
0: This project is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good Vibes.
4: Ang Lupet.

0: vibes that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Manginamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: Man.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe. Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: The Vibes.
4: Sanay na sanay ang.
5: Correct.
4: Oh, diba? Parang wala lang, no? Effortless.
5: Effortless.
4: Taray!
5: Taray, fight me. Char.
4: Taray. Shoutout po muna si Flower.
6: Huh?
4: Hotdog.
5: Buisit niya.
4: Hello! Ano ba yan? Matagal pang araw ng mga patay. Oh, sabagay! Oo.
6: Ano?
4: Ghost ka nga. Yeah! Ikaw nga pala si Casper.
5: Ano ba yun?
4: Ay, nako. Ikaw baka vibes. Naging Casper ka na rin sa buong buhay mo. Baka this is your chance para magparamdam, di ba? Kaya tumawag na habang tayo ay open ang linya.
5: Yan. Saka...
4: Ano?
5: Saan natawag?
4: Sa 0954-406-1967.
5: Isang mabilis lang ito na pagbati ka vibes, kaya tumawag ka na. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon on air at online. Ito na, bilis!
4: Hello!
7: Hello!
4: Kayo ba yun?
5: Pangalan mo, taga saan ka?
7: Si Rainier, taga Bacoor, Cavite.
5: Oh, sige. Taga Pogi. Oh, Rainier, anong ate? Ay, ano ate? Bati ka na.
7: Pinabati ko lahat na malakikinig sa 90K Country, mga kapitbahay ko, sa Bacoor, yung mga kasama ko dito sa Masad. Pinabati ko kayo lahat, pati mga DJ ng 92.3. Lahat yung mga magaganda at gwapo yan.
5: Uh-huh.
7: Hello sa inyo.
4: Eh, para sa'yo, sino pinakagwapong DJ?
7: DJ.
4: Oh, Rainier, para sa'yo, sino pinakagwapong DJ ng 92.3?
7: Walang iba, kundi si Kiko Kaliko.
5: Yes!
4: Istaryahe? Sip-sip?
5: Sino yung karap mo yung sinasabi mo maganda gwapo?
4: Huwag nga kami! Kala mo ah! Pauwi ka! Papunta ka pa lang! Pauwi na si Kiko! Kabisadong kabisado niya na yan.
5: Tandaan mo, taga Bacoor din ako.
4: Oo. Madali ka niyang hanapin.
5: Pasusubuan kita ng talaba.
4: Hoy! Yung Ron, oh, tapos lalagyan mo lang ng ang ingay.
5: Sige, magsabay-sabay
4: kami. Istorbo naman to si Rainier.
5: Sige, magsabay-sabay kayo magsalita.
4: No, yung talaba, tapos lalagyan mo ng kalamansi.
5: Oo, oh, suka. Masarap yun.
4: Perfect.
5: Oh, Rainier, yun lang.
7: Apo, yun lang po.
5: Sige, sabi mo.
7: Ito mapare ko isang kanta po.
5: Oo naman, sige, anong song?
7: Nandito ako.
5: Nandito ako, oh, sige.
4: Nandito ka? Uh-huh. Wala ka naman dito, oh, eh.
5: Nandiyan ka sa Bacoor,
4: eh.
5: Eh,
4: loko
5: mo.
7: Eh, nandiyan naman si DJ May. Nandiyan naman si Kiko Kalikot.
4: Sa.
5: Sister.
4: Huwag nga kami.
7: Lag namin kayo.
5: Sinabi mo rin yan dati.
4: Oh.
5: Sige na, Rainier, sabi mo muna, 92.3 FMR and the Pet.
7: 92.3 FMR. Bye-bye.
5: And the Pet.
7: And the Pet.
5: Yeah!
4: At tagal, ah, buffering, ah.
5: Si Rainier ng Bacoor, Cavite. Thank you. Oh, ka-vibes, sa pagbabalik namin ha, tanda mo number na to.
4: 0954-406-1967.
5: At ikwento mo na ang iyong SKL.
4: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kwenta sa pagbabalik na nag-iisang baby ng bayan,
4: ay!
5: DJ May.
4: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko.
5: Sino ba yun?
4: Ay, Kalikot.
5: Dito lang sa 92.3 FMR.
4: Ka-vibes sa Soundtrip ang lupet.
0: Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Martes, September 15, kasunod ng patuloy na paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Batay sa pagtaya ng Department of Energy o DOE, maaaring umabot sa 5 pesos and 68 centavos kada litro ang dagdag sa presyo ng gasolina. Para naman sa diesel, tinatayang tataas ito ng 4 pesos and 31 centavos kada litro, habang 4 pesos and 62 centavos naman kada litro naman ang inaasahang dagdag sa presyo ng kerosene.
1: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing maayos ang performance ng kanilang mga kinatawan sa House of Representatives. 64% ang nagsabing doing a good job ang kanilang district representative sa Kamara. Batay sa pinakabagong survey ng Octa Research, 27% naman ang hindi sumang-ayon, habang 9% ang walang alam o hindi makapagsabi. Mas mataas ito sa 37% positive performance rating ng House of Representatives bilang institusyon. At ayon sa Octa, ipinapakita nito na mas nakikita ng mga botante ang pagganap ng kanilang sariling representative kumpara sa pagtingin nila sa Kongreso bilang isang institusyon. Isinagawang survey ng July 4 hanggang July 11 sa 1,200 respondents sa edad na 18 years old pataas.
1: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panguling balita, inaprubahan ng Senado sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill number 1926 o Sandys Act na layong bawasan ng mga pagkasawi at injury ng mga bata sa mga tourism destination sa bansa. Sa botong 1800, inatasan ng panukala ang mga tourism establishments at destinasyon na maghanda ng emergency at risk mitigation plans at maglaan ng medical response, trained first aid personnel at lifeguards kung kinakailangan. Sa pamamagitan ng panukala ni Senator Risa Ontiveros, binuo ang Sandys Act bilang paggunita kay Sandy Garovillas, isang bata na nabawian ng buhay matapos magkaroon ng allergic reaction dahil sa tusok ng jellyfish habang nagbabakasyon sa Palawan. Ayon naman kay Ontiveros, layo ng panukala na palakasin ang prevention

0: 923.
1: Mic check, mic check.
0: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
1: Mic check.
0: Para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
2: Ang tupad!
0: Makikanta, makisaya, makibay sa 92.3 FMR Campus Tour. Mic check mula sa inyong kabayan sa Soundtrip. 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: Oh, ano? Okay ka na?
0: SKL na susunod para sa inyong mga kwentong may kwenta. Tawag na sa 0954-4061-967. Abangan namin yan sa oras na alas 3. Ay, alas 3 tuloy. Tatlong minuto mga kalipas ang alas 10 ng umaga.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam.
3: Favorite
2: vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ Mane. Bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
5: Hello!
6: Hello! Pwede kay Kiko?
5: Sino to?
6: Ako nga pala si Lidal.
5: Hoy, yung vibes! Ito na, pinakahihintay mong SKL!
6: Share ko lang!
5: Ang kwentong may kuwenta! Kaya naman, pwede ka na tumawag sa mga numerong ito!
7: 0954-406-1967.
5: At live na rin kami sa aming Facebook page,
7: 92.3 FMR Manila.
5: At magandang umaga po sa lahat ng mga nakakapakinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen.
7: Hindi magpapahuli ang mga taga Bacolod at Baguio sa 102.3.
5: Wow naman! At hindi rin magpapahuli ang mga taga 101.9 FMR Davao at 89.5 FMR Dav North.
7: At hindi lang yan ang mga malulupit nating OFW na nakikinig gamit ang ating mga mobile, gamit ang kadilang mga mobile phones.
5: Wow naman!
7: Ang ating
5: salamat
7: app
5: po. At mga ka-vibes ha, kung kayo po ay tatawag dito, diretso na po agad, ano ba ang concern nyo, taga saan kayo, anong pangalan nyo, at pakihinaan ang inyong mga radyo, mga monitor, at siguraduhin nyo na kayo ay nasa magandang lugar na may magandang SIG!
7: At kung wala naman kayong load ka-vibes, ito na nga, kung wala kang load, eh pwede kayong ano, pwede kayong gumamit ng mga Viber ninyo. Uh-huh. 0954-406-1967. Yan din ang ating numero dyan.
5: Yan, ganon. At umpisaan na din ang ating SKL!
7: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kuwenta, tawag na kayo. Eto na!
7: Hello!
5: May naglalagari ipo.
7: Hindi, may aso.
5: Aso ba yun?
7: Oo.
5: Hello! Ang ka-vibes, pakilakasan ang boses. Pangalan mo, taga saan ka?
8: Lali po ito.
5: Lani ng?
8: Opo, nandas sa Marinas, Cavite.
5: Okay, ano atin Lani, napatawag ka?
8: Ay, shoutout ko po. Ah, nag-anak siya na makulit, napasaway.
5: Ah, sige, shoutout mo na Lani.
8: Shoutout ko sa aking anak siya, nag-anak sa Marinas, Cavite. Pinapauwi ko dito, ayaw magtrabaho.
5: Inaan ng radyo, Lani! Lani!
7: O kaya yung cellphone ko, nakikinig ka kung saan ka nakamonitor.
5: Inaan na! Matatanda na tayo! Sige, yun lang, Lani.
8: Ako!
5: Sige, Lani! Paano mo kami na-discovere sa Das Marinas?
8: Ay, sa distance ka lang po ako.
5: Ay, wow! Salamat, Lani!
8: Ay, naman po kayo pinapakinggan.
5: Ay, salamat.
7: Ay, salamat.
5: Oh, salamat, Lani. Oh, Lani! Sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupit!
8: 92.3 FMR, ang lupit!
5: Ganon! Si Lani ng Das Marinas, Eddie Buck! Thank you! Salamat!
7: Salamat, Lani. Sana tumawag ka ulit.
5: Oo. Ayan. Ay, grabe. Ah, nag-i-scan lang daw siya. Scan, scan! Para maambunan! Char!
7: Kakahanap mo, no? Natagpuan mo ang
5: Uy.
7: Tamang istasyon para sa'yo.
5: Ay! Organic encounter. Grabe naman.
7: Malupit! Na organic encounter yan! Diba?
5: Don't panic. It's organic. Yeah. Mga ka-vibes, magandang umaga. Live din kami sa aming Facebook page.
7: Oo, 92.3 FMR Manila. Gusto ko muna batiin si Coach Everyday, Oy. Si Paolo Bordado na taga Bulacan, si Sari Lerma, John Vincent Sagrado, si Isaiah Key, pambansang Opa Bunagan, Coach Everyday, Gerard Messiano.
5: Oy, Gerard Messiano. Oy, magandang umaga din kay Jonathan Niere. Si pasado daw sa Nieres and Alvarados family. Palagi kami nakikinig sa inyo. Salamat po. Ganon din, si Gigi, magandang umaga. Si, teka ha, si Z. Si Z. Pasanod po sa kuya ko, kinuha po yung rice cooker sa bahay.
6: Oh. Ay, alam mo, ibebenta niya na yan. Char!
5: Maganda gawain yan. Eto na,
3: ha? Hello! Hello, good morning.
6: Good morning! Anong pangalan na taga saan?
3: Si Tami ng Santa Rosa.
6: Okay. Tami ng Santa Rosa. Ano akin, Tami? Na ba, no? Alam mo, Tami, medyo kinakabahan si Kiko. Tami, huwag ka kasing kape ng kape.
5: Nadalawang baso ko today.
6: Akala mo tuloy, kakilala mo. Ano yung tatawag, no? Medyo namutla siya eh. Ayan, Tami, anong akin?
3: Wala lang, color nyo na ako before. Nakausap nyo na ako before. Wala lang, na-miss ko lang kayo makausap tsaka marinig sa radio.
6: Tami?
3: Yeah, nag-contest na ako sa show mo before. Tapos si Pami. DJ Kiko, nakausap ko na rin.
6: Mm. Tami! Oh.
5: Hindi kaya si May na nakausap mo nung absent ako?
3: Diba nagpunta kayo sa isang theme park dito sa Laguna? Dito ako malapit.
6: Wala pa ako napupunta ang theme park.
5: Parang wala pa kayo napuntaan! Theme park? Punta kami?
6: Laguna?
3: Oo. Basta naging caller niyo na ako before.
5: Sige na nga.
6: Wala akong maalala.
5: Wala kaming maalala.
6: Hindi ba ikaw si Dahlia?
5: Oh no!
6: Anyway, Tani, anong atin at ikaw ay napatawad?
5: Kabado 20 kito.
3: Wala yung rest day ko ngayon. Kasi, syempre, dapat may pahinga din pag may time.
5: Oo, tama naman.
3: Tapos, shout out din dun sa sabi magbabayad na sana mag-send ka na later.
5: Uy!
6: Bakit? Anong magbabayad na may utang sa'yo?
3: Mm-mm, kasi sahod niya daw ngayon, so dapat magbayad siya.
6: Ano to? Kaibigan mo? O ano? Ka-office mate mo lang?
3: Kaibigan naman siya. Kaya lang nagagalit siya kasi chat daw ako ng chat. Malamang kasi syempre, nagsabi siya ng date.
5: Oo nga naman.
6: Pag ikaw ay nang hiram, dapat ibabalik
3: kasi ako,
6: mo.
3: Sa totoo lang, okay lang naman sa
5: pero hindi rin naman, no?
3: Nagsabi kay.
5: Pami, kasalanan mo rin kasi ba't ka naniningil?
6: Sana hindi ka naningil.
5: Oo, wag ganon. Pag nagpa-utang, wag maningil. Antay mo magbayad.
6: Ikaw naman, nakakahiya naman din kasi yung ginagawa mo, Pami. Nangungulit ka. Hindi ka makapaghintay.
5: Atatera ka rin.
6: Oo, pala decision ka din kasi.
5: Oo, yan tuloy. Nagalit sa'yo.
6: Oo.
5: Shoutout muna lang siya, pero wag yung tunay na pangalan.
3: Shoutout na lang sa'yo sa nagtitinda ng relos.
6: Magtitinda ng relos? Wow. Kakakilala ko yan, ha? Char!
3: Oo, barya lang naman sa kanya yun. Ayop, charot lang.
5: Uy!
6: Ay, parang kilala ko nga kung sino yung nagtitinda ng relos na yun.
5: Sino yan? Sige, Pami, yun lang, babatiin mo.
6: Wait lang, may tatanong kay Pami.
3: Hayaw mo na sa, ano, sa lahat ng SSD branches namin dito sa Laguna.
5: Mm-mm.
3: Sana nakikinig kayo ngayon.
5: Ayan.
6: Pami, ilang taon ka na?
3: 37.
6: Single or in a relationship?
3: Single.
5: Oy!
3: Actually, I'm gay, so mahirap talagang makakita.
6: Pero talaga ba? LGBT plus?
5: Bayota ka!
6: LGBTQ plus! Ay! Happy pero, yarn!
5: Uy! Boses babae ka!
6: Oo! Pami!
3: Thank you so much!
5: Boses babae ka talaga!
6: Alam mo, na-inlove na nga si Kiko eh.
3: Pwede magpa-shoutout muna.
6: Sige.
3: Dun sa crush ko sa 7-Eleven.
5: Ang harot,
3: basta, ha? Di ko na sasabihin sa ang branch, basta doon.
6: Sige na, batiin mo na yung kahero doon.
3: Wala siya ngayon nakalitare.
5: Ay, kabisado!
6: Sana all kabisado.
3: Hindi kasi,
5: bayota ka?
3: Lang namin yung 7-Eleven, so nagkape ako kanina. Tapos pagpasok ko doon, wala siya.
5: Boring!
6: Pami!
5: Ay.
6: Gusto kong marinig ang POV mo.
5: Ay.
6: Dahil lagi tayong sinasakta ng mga kalalakihan.
5: Uy!
6: Lagi tayong pinapaasa nila, no? Lagi tayong nila love bombing. Tapos pag nahulog na tayo sa kanila, ang bilis nilang bumitao.
5: Parang, kula na lang, banggitin mo yung pangalan.
6: Wala akong sinasabi.
5: Nararamdaman niya.
6: Palakat, nakiramdam mo yan. Pami, anong masasabi mo sa mga lalaking mahilig mang ghost?
3: Wag na lang talaga silang pansinin kasi marami namang tao dyan, marami namang makikilala. Pag nag-ghost na, edi nag-ghost na. Kesa naman paglaanan mo pa ng panahon tapos masasaktan ka rin sa huli. Ikaw rin naman yung magsasuffer. So, let it be. Yun.
6: Kala ko, let it go!
5: Let it go!
3: Pwede din, let it go.
6: Ano naman ang i-advise mo sa mga kalalakihan na ghoster?
5: Hoy!
3: Ano? Tao ba talaga kayo? Kasi parang di kayo nag-exist.
6: Pakisagot?
3: Ganun na lang.
5: Aray! Busina! Hello!
6: Oo, may tinatamaan!
5: Aray!
6: Oo. Kamusta ka naman? Kamusta naman ang puso ni Pami? Ikaw ba nasaktan ka na ba, Pami?
5: Teka, hindi. Bakit siya single magpahanggang ngayon?
6: Oh, yun. Yung magandang tanong. Oo. Baka dyan, makuha natin yung sagot.
5: Tama. Pami, bakit magpahanggang ngayon sa edad na 37, eh single ka pa rin? By choice
3: kasi
5: ba?
3: Siguro na, oo, by choice na talaga siya. Kasi nadala na ako before. At in rotational na lang kasi paulit-ulit na lang. Loko, hindi. Loko, hindi. Yung mga ganun. So parang enjoy na lang. Kasi nga kahit sa sarili ko, nahihirapan pa ako. So ayun. Medyo sumiseryoso. Ayoko na seryoso.
6: Gusto namin ng seryoso eh. Bakit ba? Oo.
5: Pami, kailan ayun, yung po huling relasyon mo?
3: Tagal na. At actually, parang nakwento ko na ata to before. Pero matagal na talaga. Years na siya.
5: Years na?
3: So parang, ang hirap talagang... Actually, hindi ko naman kinaklose yung doors ko. Kaya lang kasi...
5: Bukang-buka pa? Ganon.
3: Sa ugali ko kasi, parang mahirap.
6: Ano ba ang ugali ng Pami?
5: Yan.
6: Paminsan-minsan ano, may toyo.
3: Medyo childish pa rin ako eh. Kahit... ganto na yung edad ko. Para mas mature pa nga sa akin yung 20 plus.
6: Eh, para lahat naman so, tayo kasi kailangan sa buhay yun. Kasi kapag tayo may... ay puro seryoso, eh walang, oh, hindi masaya ang buhay.
5: Para
6: eh
5: may thrill, di ba? Para pwedeng amuin ka, suyuin ka, ganun, magtamsak ka, gano'n.
6: Oo, magtamling ka, di ba? Ikaw lang, mismo ikaw, hindi mo alam ang susunod mong gagawin, no? Anong emosyon mo?
5: Mag-egg roll ka, ganyan, play dead.
6: Roll over, yeah. Oh, may treats ka pag na sumunod ka. Pami, ano yung kadahilanan? Bakit kayo naghiwalay nung last pag-ibig mo?
3: Ano, parang kasing yun nga, yung maturity at saka yung parang akala niya kasi nagpapagamit lang ako, ay ginagamit lang ko siya, tapos akala niya hindi niya ako siniseryoso. Yung mga ganun, tapos masyado kasi akong clingy, masyado akong gusto ko i-update mo ako agad, ganyan-ganyan. Ayaw niya ng ganun. Tapos kapag hindi nasunod yung gusto, nagagalit, yung mga ganun.
6: Pero ako, pag ang lalaki gusto ka, walang ano yun eh, hindi yun big deal eh, yung pagiging clingy ng isang kapartner. Di ba?
5: Pero siya kasi, hindi siya komportable sa ganun.
6: Pero kung gusto mo nga yung isang tao, madali lang yun para sa'yo, hindi yun big deal, hindi yun mabigat.
5: Komporme sa trip yan eh. Hindi komportable siguro, hindi siya... ano ba? Yung love language niya hindi ganun.
6: So ikaw ba? Ikaw as lalaki?
5: Bakit?
6: Hindi, ikaw as lalaki. Tapos may partner kang babae or may dinidate kang babae. Ah. Ano gusto mo? Gusto mo ba ng clingy?
5: Ako naman gusto ko clingy.
6: Ikaw, ang clingy doon sa babae. Pero sa'yo gagawin. Gusto mo yung clingy?
5: Okay din.
6: Depende.
5: Mas gusto ko yun.
6: Depende din talaga sa tao kasi.
5: Ayan nga,
6: no?
5: Depende.
6: Oo. Eh baka hindi kasi seryoso rin sa kanya yung lalaki kaya ganun.
5: Or hindi talaga match yung personality nilang dalawa.
6: Oh, nasanay siyang hindi siya binabantayan at wala siyang ina-update dahil for how many years siya ay single yung lalaki, di ba? Pero nakakainis yung ganun, no? Para nagrelasyon pa tayo, ano, hula ang kita kung nasa ka, ano ginagawa mo?
5: Easy.
6: Hindi naman kailangan time to time, di ba?
5: Galit na galit ka.
6: Naiinis ako sa mga
3: ganyan. Hindi naman kailangan time to time, dapat may certain moment lang.
6: Oo, parang ganito yan eh. Kayo mga kalalakihan, nag-e-expect kayo ng heaven. Pero pinaparamdam nyo sa amin, hell.
5: Uy! Diba? Daliri mo naman, makatusok ng mata yan.
6: Treated as a queen and we treat you as a king. Ganun lang kasimple yun. Bakit yung kinukumplika? Diba? Yan nakakainis sa mga kalalaki yan. At saka kayo mga lalaki, kailangan inuutos pa sa inyo kung ano yung gusto namin gawin ninyo sa amin. Diba? Para kayo mga kinder, ini-spoon feed lagi. Diba? Tama, diba, Pami?
3: Tama. Dahil hindi na inuutos.
6: Totoo. Totoo yan yung tipong pag February 14, gusto natin ng bulaklak. Kailangan sabihin natin sa mga lalaki na gusto namin bulaklak. Wala silang konsiderasyon. Wala silang sariling desisyon. Nakakabwisit kayo.
9: Gusto ko na lang maging pabo.
6: Bakit kaya ganun kayo mga kalalakihan, no? Kailangan iniutos pa namin yung mga dapat ninyong gawin. Yun ba talaga ang nature ng mga kalalakihan?
5: Nataon lang na ganun yan.
6: Hindi nataon! Halos lahat ng lalaki ganun!
5: What? Lahat ba natikman mo na?
6: Hindi.
5: Hindi, nataon lang yon na yung mga pumasok na lalaki sa buhay mo, eh, malaki ang similarities na ganun. Pero hindi lahat ng lalaki ay ganun, di ba?
3: Yeah.
5: Gaya niyan, ito, ito, best example to. Yung mga ganito, baka madalas ako.
6: Ayusin mo kasi. Si ano? Si Dal.
5: Okay, may balas siya sa akin.
6: Okay.
5: Dahil kasi ganito yan. Dahil kasi ganito yan. Gaya niyan, halimbawa lang sa'yo, DJ Main, ha? Na sa dami ng... may mga dumaan sa buhay mo, lalaki. Pero ang ginawa ay sinaktan ka. Sinaktan ka lang. O, di ba? Pero finally... may dumating sa buhay mo na...
6: Ang laki ng kamay ko, no? O, tapos...
5: Hello?
6: Hello? O, dali na! O, tapos may dumating sa buhay
5: Ayan,
6: ko.
5: May dumating sa buhay mo. Finally, yung matagal mo nang inaasam at pinagdarasal, eto na pala siya! O. Oh. Diba? Sabi mo nung una, lumabas sa bibig mo dati na, kayo mga lalaki, pare-parehas lang kayo. Pero itong dumating na lalaki sa buhay mo itong huli, eh kakaiba pala. At doon mo nasabi na...
6: Kakaiba? Kulang yung daliri? Ganun
5: hindi, may buntot sa noo.
6: Ah, okay, sige. O, tapos?
5: Diba? Na hindi pala pare-pare sa mga lalaki. Na kaya, may lalaki pa rin pala na kayang ibigay kung ano yung gusto ko at yung pagmamahal na nararapat para sa akin. Oh! Oh. Diba?
10: I guess you remember yesterday. We were so in love in a special way.
5: Team song nyo yan?
6: Corny mo? Kinanta lang team song na agad. Diba?
5: Mali mo siya, pero hindi naman pa.
6: Ang team song namin, I love you, you love me. Ganon ang team song namin.
5: Nanonood ba siya?
6: Hot dog? Dahlia, this is the right time to call.
5: Yeah. Misa na to.
6: Nananawagan ako.
5: Kung may isipin nila, ako talaga.
6: Ano, malay ko. Sige, balik tayo kay Pami.
5: Ayun, wala si Pami. Yes, Pami, back to you.
3: Nandito pa ako.
5: Buti naman dyan ka pa. Pami.
3: Ano bang, ako sa inyo eh.
5: Ano ba ang mga tipo ng isang Pami sa lalaki?
6: Makapasok si Kiko.
3: Siguro dun. Yung maano lang, yung matino lang, tapos regardless naman sa itsura eh, kaya nagre-respetuhan.
6: Yun ay, totoo. Pero
3: kasi
6: ikaw may specific...
3: Kasi i-respect ko din naman yung time mo, i-respect ko rin yung decision mo.
6: Tama naman. Ano yun, dapat both ways.
5: Feeling
6: yan
5: ko,
6: eh.
5: Alam mo, kahit na medyo, di ba sabi mo nga, Pami, medyo ano ka pa, medyo childish ka pa sa edad mong 37.
6: Yes, kahit ako eh. Pero ikaw din naman, di ba, mas childish pa nga to eh. Kasi gumaghosting eh. Nagtatamsak pa yan. O tapos, balik kay Pami. Ano yung sasabihin mo kay Pami?
5: Very wrong. Pero alam mo, di ba, parang sa tunog ng pananalita mo, yung kung paano ka namin na didinig bilang isang Pami, parang ang sarap-sarap mong magmahal.
3: Ay, sobra.
6: Paano ba magmahal ang isang Pami?
5: Giver ka ba o receiver ka?
3: I'm super giver.
5: Uy!
6: Ano ang pinakamahal na naibigay mo sa iyong naging jowa?
3: Wala pa namang bagay kasi ano lang kaway, mahilig kaming kumain, ganyan.
6: Alam mo, ako paborito ko yan, yung kumakain. Oo. Lalo pag ano, yung mga madaling araw.
3: Kasi gusto ko.
5: Ano?
3: Parang love language ko kasi yung manlibre. Kapag nilibre kita, ibig sabihin, okay ka sa akin.
6: Ako naman baliktad. Oo. Madamot kasi ako sa pagkain. Gusto ko selfish ako eh.
5: Gusto mo ikaw lang kumakain?
6: Gusto ko lang kumakain. So kapag ako, dinate mo o nagkasama tayo sa isang table at nasishare ko sa'yo yung mga kinakain ko, ibig sabihin, special ka sa akin. Yun, ganun.
3: Iba din naman po yun.
6: Ikaw ba? Paano ka pagdating sa kainan?
5: Eat me all you want.
6: Wow! Nakakaumay?
5: Di ba, Sir Mark De La Cruz, mag-eat tayo. Sabi natin,
6: Hi! Bibig mo! Ikaw ba, Pami, mahilig ka sa ano, sa talaba, yung raw?
3: Hindi masyado. Hungarian sausage.
5: Uy, may nagtanong dito, Pami. Pami, may nagtanong dito. Kumakain ka daw ba ng puwet?
3: Pagmahal ko.
5: Nang manok!
6: Be, patapusin, be! Ang aga-aga, be!
5: Sagot ng sagot!
6: Ibig sabihin, pagmahal niya yung manok kasi nga may quality yung manok. Hindi siya kumakain ng murahing manok.
3: Mahal yung restaurant. Pinagbilhan ng manok.
6: Wala na, be! hindi mo na kayang ilusot, be. Napitawan mo na, be. Sagot kami na maglulusot.
5: Sagot kasi na sagot.
3: Ali. Ama.
6: Ano? Tulog to.
3: Kami
6: na kami. Maaga pa, oo.
3: Maaga pa, oo.
6: Eh, ngayon, ano nang klase ng lalaki ang hinahanap ng isang pami?
3: Siguro ngayon, yung makakausap ko lang lagi. Tapos, yung nandyan lang siya for you, kahit busy siya sa work, kahit isang text lang okay na sa akin.
5: Wow!
3: O isang reply lang, ganun. Hindi naman nga kasi ako kung ayaw niya nang makulit, di ayaw ko din naman. Hindi na ako mangungulit.
5: So, anda kang kainin ng puwet?
3: Nang manok nila.
6: Oh. Oh, yan. Basta malinis daw.
5: Oh, yan. Oo. Basta sagot.
6: Oo. Diba?
5: Oh, baka
6: diba,
5: may good. Oh.
6: Iba talaga ang pag-ibig, no? Pag tinamaan ka, no? Oh. Ikaw ba para sa'yo, oh, what is love? What is love?
5: Love is everything. Wow!
6: Wow!
5: Love is everything. Ang pagmamahal ay lahat. Masakit, masaya,
6: nakakatakot.
5: Nakakatakot, nakakatuwa, lahat. Kailangan mo maramdaman lahat yan. At pag nadanasan mo na lahat yan, doon mo masasabi na natanggap mo ang tunay na
3: pag-ibig.
5: Pagmamahal.
6: Ayan! Ikaw, mami, what is love for you?
3: For me, love kasi is respect, tsaka sacrifice, tsaka yun na, yung understanding each side.
5: Oh,
3: any gender pa yan, kahit sinong tao pa yan.
5: Tama.
3: Diba? Oh. Yung wala ka dapat hesitations pagdating sa love. Pero may boundaries.
6: Totoo.
5: Ganda ng boses.
3: Hindi mo pwedeng ibigay
6: lahat.
3: Sabi diba, ibibigay lahat. Pero you should magtira ka sa sarili mo kasi yun yung mali ko eh. Yun yung napagdaanan ko na kahit until now, yung sumusobra-sobra gano'n.
6: Pero hindi rin natin nagagawa yan eh. Kapag in love na tayo eh.
5: Pag nandyan na, mapapasubo ka na. Tignan mo, ikaw napasubo ka, Pami.
6: Tignan mo, pati puwet ng manok. Gusto mo kainin.
3: Sobra. Nakakaano.
6: Nasasabi natin yan kapag ano tayo ay hindi pa tayo in love. Pero pag nandun na tayo mismo sa sitwasyon, hindi tayo nakakapag-isip ng tama. Diba? Love makes us crazy.
5: Wow!
6: I'm crazy for you.
5: Yan lang yan.
6: Crazy for you.
3: Yan, nakakabaliw talaga ang love.
6: Totoo. Pero,
5: at yung pag nararamdaman mo yung sapat na pag-ibig, di ba? Maintindihan mo yung bawat liriko ng kanta.
6: Oo, tumatagos.
5: Tumatagos. Sa puso, talaga puso matatawid mo.
6: Oo.
5: Correct.
6: You're a great singer!
5: My princess!
6: Interlude!
5: Di ba?
6: Totoo, no? Nagiging makabuluhan ang bawat nota ng musika.
5: Ah, yeah. Patapusin ka.
6: Oh, patapusin. Ang iniisip mo eh.
5: Sagot na, diba? Sagot.
6: O, Pami! Kung nakikinig ang future mo. Wow, future! Ano ang gusto mong sabihin sa kanya?
3: Stay ka lang dyan. Tas thank you kung darating ka na nga. Tas sana mag-work out tayo eventually when it comes to love. Ganun. Tapos, nandito lang ako. Kung nasa future ka pa, nandito pa ako sa present. Mali mo, magtawid naman na tayo, diba?
6: So, wow! Ano, sa kabilang buhay lang, Pami?
5: Tatawid na ba yung mga bata? Sige ba, sabi mo pa kung anong gusto mo sabihin. Baka may nakikinig na yun.
3: Pero feeling ko kasi, hindi pa siya pinapanganak.
6: Ay!
5: Okay lang yan.
6: Oo.
5: Sige, ilitaan niya mo.
6: Ilitaan niya mo yung galing sa puso. Na hindi mo nasasabi
3: ano
6: na naiisip mo lang gabi-gabi na ang tanging nakakarinig lamang eh yung unan mo habang pumapatak ang mga luha mo.
5: Hey!
6: Rhyming yun!
3: Kasi nga, ano, nandiyan lang naman yan. May naniniwala kasi ako na lahat ng tao may magiging kapartner siya in the end. Walang maiiwan, parang ganun. In lover man yan or sa family, sa friends, ganun. Hindi talaga pwedeng mag-isa ang tao. Pero kaya nilang mag-stand on their own kasi nasa diskarte naman po yan. Yun po.
5: Mali pala.
6: Walang reverb!

0: Amana?
1: Ingay. Oh, ingay. Flat naman tayo. Wala sa tono. Ano ba yan? Partida. Naka-ano ka pa niyan, ha?
2: Naka-reverb,
1: naka-reverb ka pang mic, ha? Munti ka ka pang ano. Sumabit sa...
2: Excuse me po.
1: Ay, Pami!
2: Oh, Pami! Huling litanya mo para sa...
1: Sarili mo.
2: Sarili mo na lang.
3: Ayun, go lang sa lahat ng bagay. Mag-isip-isip na mabuti. Diskarte lang. Huwag susuko. Kahit na medyo pasuko na lately.
1: Uy, wag!
3: Pero tuloy lang. Kasi masarap may inaasahan ka every day. Tapos, masaya naman ako sa trabaho ko. Masaya ako sa ginagawa ko. Pero minsan naiisip ko na hanggang saan ba to, hanggang kailan, paulit-ulit na lang, ganun. Pero hindi, kasi sarili mo pa rin yung kailangan mong paglabanan, hindi ibang tao.
1: Yes.
3: Kasi
1: you
3: at the end of the day,
1: you.
3: ikaw pa rin yung tataguyod sa sarili mo. Especially ako, single ako, wala pa akong pamilya. So, blessed pa din ako. Unlike, hindi ko naman sinasabing hindi blessed yung may mga binubuhay na ngayon. Mm-hmm. Diba? So,
1: you have your own time, freedom.
3: Opo, marami pang time. So, dapat hindi sayangin. Dapat isisist ano yun, parang kung magkamali man, sige, di naman kasi talaga perfect. So, dapat,
1: tumituloyin
3: mo lang.
1: Ganon, wag kang susuko, pero pwedeng sumubo ng masarap na pagkain.
2: Wow, patapusin kasi.
3: Yes.
1: Ganon, no? Laban lang ha. Wag kang mapapagod kasi pag napagod ka, bahala ka dyan. Hindi mo matatagpuan yung dawan mo.
2: Tama. At least ito si Pami, di ba, napaka-positive sa buhay.
1: Totoo. Hindi katulad mo na negative.
2: Uy!
1: Ay, Pami, paano mo kami na-discover?
3: Thank you po, DJ Mayne.
1: Ay, tinapos na na. Ayaw niya sagutin yung tanong ko.
2: Pami, paano mo daw kami na-discover?
3: Ano po tanong yun?
2: Paano mo kami na-discover?
3: Na-discover kayo sa Facebook page. Tapos nag-download kasi ako ng radio app.
1: Oh.
3: Tapos wala kasi akong radio dito na transistor na sira na. So more on online. Sa online ko kayo nakita pati yung station niyo.
2: Salamat, Pami.
1: Salamat, Pami.
2: Ang ganda naman ang boses
3: Thank
2: mo, promise.
3: Po.
2: Sana makahapanag po ka na ng mag-iingat din sa'yo, Pami, ha?
1: Yung magmamahal sa'yo ng habang buhay at magiging inspirasyon
3: Salamat
1: mo sa araw-araw.
3: Salamat, DJ Mayne, power.
1: Yeah. Sa'yo din, kilikili power.
2: Yeah. Dami, sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
3: 92.3 FMR, ang lupet.
2: Yeah. Si Pami, mga ka-vibes. Pami, thank you.
0: Grabe.
2: Ang ka-vibes, may oras pa tayo, ha? Tawag na kayo sa...
1: 0954-406-1967.
2: Magandang umaga kay Wela Damni Flores. Sabi niya, shoutout po William Mortel, si Wela, si Joseph Jax, ganun din si Eliazar Merquillo. Ano pong number kay Pami? Hindi pwede.
1: Ay, shoutout natin to Lim Family from Barangay Batuan, La Carlota City, Negros Occidental, kay Lim Eman, kay Len Calapis. Mm-hmm. So, shoutout mo na to, no? Angel John Pineda Ocampo.
2: Yeah.
1: Sabi ni William Mortel, ID ba Nights Morning Edition? Pala, desisyon ka, ano pa kailan mo? Char! Inaway
2: yun, no? Easy, boy. Maganda umaga kay Ando Vlogger at si Dorica Edwin V. Florencio M.H. Magandang umaga po. Salamat sa inyong panonood. At kay Zach Barcelona Riveral. Salamat po sa panonood. Si ano to? Anime Planet. Sabi niya mama. Bakit?
1: Mama.
2: Dedede ka?
1: Hoy! Nanggatas.
2: Gatas.
1: Uy, nasa bote. Ayusin, patapusin ha.
2: Sagot
1: na ayan. Shout out din sa'yo, Janice Tolbo Salcedo na taga Kaintarisal.
2: Wow.
1: At ganun din kay Tor Cortez.
2: Ayan si... Ano sabi niya? Hindi ko maintindihan.
1: Good morning, sabi niya from Kaintaha, listening here. Ganon.
2: Salamat po. Mga ka-vibes, tawag ka kayo. May oras pa tayo para sa inyong SKL.
1: Share ko lang.
2: Ang kwentong may kwenta. Ito number namin.
1: 0954-406-1967.
2: Live din tayo, ka-vibes, sa aking TikTok account, DJ Kiko Kalikot, at sa ating Facebook page,
1: 92.3 FMR Manila.
2: Para hindi nyo na kami napapakinggan sa radyo, napapanood nyo rin kami online.
1: Para nabubuo ang araw ninyo at nakikita ninyo ang maganda sa balat ng radyo. Wow! Balat ng radyo!
2: May balat pa lang ng radyo.
1: Ganon. Meron.
2: Si Jen, magandang umaga. At si Claren, salamat po
1: ay,
2: sa
1: bakit nagtatanong si Tor Cortez, saan tayo, DJ Kiko? Tropa mo ba to?
2: Hindi.
1: Okay. Parang kasama mo yan sa ano, mga kung ano-anong gawain.
2: Sa Black Forest, Char.
1: Black Forest! Ayan ka, guys! Tawag na, open ang ating linya. Pwede nyo gamitin ang mga Viber ninyo kung wala kayong load. 0954-406-1967.
2: Magandang umaga si Janien. Sabi niya, DJ!
1: Magandang umaga.
2: Tawag na kayo ka-vibes. Pwede kayong magkwento sa amin ng inyong mga sentimiento, inspirasyon, konsumisyon, o kahit ano pa yan tungkol sa pamilya, kaibigan, katrabaho. Pakikinggan namin kayo. Kung gusto niyo mag-ground, mag-vent out, eto po ang tamang pagkakataon at programa para sa inyo.
1: Kaya naman, huwag ka nang mag-hesitate. Huwag ka nang mag-doubt. Dinadial mo na, di ba? E dire-diretso mo na yan. Yeah. Uulitin ko ang aming numero. 0954-406-1967.
2: O di ba, napakadali lang. Pwede ka tumawag diretso sa phone number na yan o pwede rin via Viber.
1: O di ba, wala kang gagamiting load. Nakikikonek ka lang sa kapitbahay mo ng Wi-Fi. Nakalibre ka na. Nakausap mo pa kami.
2: Yan! Ano na?
1: Hello!
2: Hello ka-vibes! Pangalan, taga saan?
0: Cedric to ng Novaliches.
2: Cedric ng Novaliches. Cedric, anong atin?
0: Mabati lang po.
2: O sige, Cedric ng Novaliches, bumati ka na!
0: Binabati ko nga pala yung mga kasama akong driver sa Elko Factory Automation.
2: Go, Cedric.
0: Galing nga.
2: Yun lang?
0: Binabati ko nga pala si Jamie.
1: Ay, sweet naman ni Cedric. Ilang taon na si Cedric?
2: Cedric, sa Cedric, sa cellphone ka makinig ha? Para mabilis ang sagot.
1: 32 daw. 32. Single taken!
2: Cedric.
0: Hello po.
1: Single or taken?
0: Taken na po.
1: Oh, sige.
2: Single na.
1: Taken na nga daw. Sige, salamat sa pagtawag ha. Sabi mo, 92.3 FMR ang lupet.
2: Inapos na.
0: 92.3 FMR ang lupet.
1: Ay, Cedric! Nang...
2: Novaliches, Quezon City. Ang tilok mo kasi. Sige.
1: Ay,
2: salamat.
1: Pa-hello-hello ka pa sa akin. Ano, tinanong ka kung anong status mo?
2: Taken? Wala. Boring. Eto na. Uy, eto na. Hello!
4: Hello po, good morning.
2: Uy, ano ang pangalan mo ka, vibes? Taga saan ka?
4: Si AJ po ng Quezon City.
1: AJ!
2: AJ! Mukhang...
1: AJ, ano sa arnag ng buhay mo?
2: Walang niya ka. AJ, ano ate na patawag ka?
4: Babati lang po, DJ.
2: Sige, AJ! Bati na!
4: Ayan, happy birthday po pala sa anak ng bayo ko, si Kalista Kali, Amis.
2: Pamangkin mo!
4: Ayan, sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon sa buong Pilipinas, happy listening po sa ating lahat, lalo na sa mga FMR squad. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Tayo po, yun lang po. Maraming maraming sa
1: anak. For sure, taken din to. Bayaw niya daw eh.
2: Taken ka na, no?
1: Yes, taken for granted. Sige na, huwag ka na tumawag ka. Taken ka na pala. Inawa yun, no? Ayan, yun lang gusto mong batiin, AJ?
4: Yes po. Thank you.
1: Kung ano, tawag dito, kung ano, bakit kung ano? Saan mo kami na-discovery?
4: Actually, matagal na po ako nakikinig sa radio. Ngayon, naghahanap ako ng station na gusto kong pakinggan. And dream ko po kasi talaga maging DJ. So, ayun. Na-discover ko yung FMR. Naghahanap ako ng frequency na pwede kong pakinggan. Then, napunta po ako sa ano sa station ninyo. Yun, nagtuloy-tuloy na. Then, nag-join ako ng FMR squad. And I am the... ako po pala yung currently
1: ikaw yung youth
4: counselor.
1: Counselor? Para may mga ganun pa. Baka may sergeant of arms pa kayo, ha? Sinasabi ko, ha?
2: May senator na eh.
1: At may news and escort pa yan.
2: Sige, AJ, maraming salamat ha sa pagdawag. Sabi mo muna, 92.3 FMR na lupet.
5: 92.3 FMR ang lupet.
2: Wow! Salamat, AJ, ng Quezon City. Thank you! Si Yap... Ano to? Yap An. Shout out po, Yap Fire Volunteer. Maraming salamat. Ate, tawag na kayo. May oras pa tayo. Eto na.
1: Hello!
6: Hello!
1: Hello, anong pangalan ka, Vibes? At taga saan?
6: Carlo ng Trece. Marte.
1: Ito na naman si Carlo ng Trece. Anong atin?
6: Shoutout lang sa inyong dalawa.
2: Sige.
6: Good morning.
1: Good morning.
2: Yun lang.
6: Shoutout lang yung Meral 13. Dalawa. Okay,
2: na. Okay na, Carlo.
6: Okay na po.
2: Carlo! Okay, nawawala siya.
1: Okay, nawawala siya.
2: Nawawala ka, Carlo.
1: Oo.
2: Si Spade, shout out!
1: Maraming salamat, Carlo.
2: Shout out, baby ng tropa ko. Yeah, ewan ko sa'yo, babe. Hindi ko maintindihan. Huwag mag-baby talk.
1: Ano ba? Chat na nga lang, nagbe-baby talk pa kayo. Hindi nyo pa ma-press ng maayos yung mga letters.
2: Adali na, may oras ba tayo? Tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967.
2: Magandang umaga kay Jack Moral. Happy Tuesday, mga ka-vibes. And kina DJ Minute, Kuya DJ Kiko Kalikot. Salamat, Jack Moral.
1: Pa-shoutout daw si John Ray Di Guzman ng Oriental Mindoro at si Junik Mundasa. Mm-hmm. Junik Muda, ano ba? Mudanza! Mudanza family from Laguna watching here and also radio.
2: Wow naman, si Peter De La Torre, 28. At ganun din si Spade. At si James Joshua Rosemary, magandang umaga. O, dali na tawag lang. Meron naman. Meron na tayo, Sir Mark.
1: Wala, Sir Mark, busy siya.
7: Tahimik lang.
1: Sa umpisa. Tawag na ka, vibes! Numero namin, same sa Viber yan, 0954-406-1967.
2: Uy, wala.
1: Nawala.
2: Dali, tawag na kayo, mga ka-vibes. Meron pa tayong 10 minuto para makapag-share kayo ng inyong SKL!
1: Share ko lang.
2: Ang kwentong may kwenta. Kaya naman handa kami makinig at pakinggan kayo ka-vibes ni DJ Main sa oras na ito. Kaya naman ibigay nyo na at tumawag na kayo sa numero na yan.
1: 0954-406-1967.
2: Wow naman! Shoutout sa mga ka-vibes natin, ha, ng mga nagmamaneho sa lahat ng mga pampaserong bus sa EDSA Bus Carousel at PTEX. Ganon din sa mga terminal sa buong metro at Mega Manila. Magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Ganon din sa mga ospital, pampublikong ospital, mga convenience stores, mga security guards and lady guards natin sa iba't ibang klaseng establishments.
2: Yan! Yung mga security guard natin dito sa The Ignacio Place, ha, sa pangunguna ni Jaisel Rosales at yung mga tropa natin dyan. Hindi ko lang kabisado yung mga pangalan nyo, pero kikis ko kayo mamaya.
1: Talaga, pag di mo sila kinis, ha, sabi ko sa'yo, ibabas ka namin.
2: Nab-naba na!
1: Ayan ka, vibes! Tawag na! Tapos mamaya, pag binaba na, pag tapos na tayo on air, tsaka sila tumatawag lahat, no? Sabay-sabay.
2: Ay, nako, boring, Char. Dali na, tawag na kayo. Ito na!
1: Hello!
8: Hello po.
2: Aka vibes, pangalan mo, taga saan ka?
8: Pagkakawit ka dito po, pa-shoutout po kay Marcelita Gonzalez.
2: Ano pangalan mo?
8: Christel po.
2: Si Christel. Sino yung shoutout mo, si Marcelito? Ano mo siya?
8: Yung lola ko po na naglalaba.
2: Oh, yung lola mo naglalaba.
1: Bakit di mo tulungan, be?
2: Nahiya ka?
1: Napapagod ka?
2: Christel?
8: Galing pong work.
1: Galing work.
2: Galing kang twerk? Ba't ito twerk ka?
1: Ikaw ba si Miley?
2: Twerk like my...
1: Ay, shut up! Shut up si Miley!
2: Kamusta ang pag-twerk?
1: Kamusta ang pagpo-party sa USA?
2: Christel!
1: Are you there? Ay, may nabahan
2: niya! Oh my goodness. Nahiya
1: na siya. Kakatawa. Hindi niya mapigilan.
2: Hindi niya mapigilan yung twerking.
1: Crystal lang, Cavite. Maraming salamat sa'yo.
2: Si Altez Herrera, sino Cruz, pabati dito sa bahay. Batiin mo na lang yung sarili niyo. Charot. Sino Cruz and Herrera family sa Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Kahit na napakalayo ay napapanood pa rin nila tayo sa pamamagitan ng ating TikTok at Facebook Live. Salamat!
1: Oo, mula sa gilagid ni Kiko. Yan. Maraming salamat.
2: At mula naman sa cambio na Gerard Misiano, magandang umaga daw, DJ Main. Sabi niya,
1: ano na naman?
2: In a relationship, DJ Main, tapos puro heart.
1: Alam mo, pakilamero ko sa personal life ko, no, Gerard Misiano, no?
2: Gusto ka niya kasi.
1: Ano gusto niya in a relationship kami?
2: Kayo, oo. Sa mga tuwid.
1: Sa mga tuwid.
2: Eto na.
1: Oo, ayaw.
2: Hello. Hello. Pangalan mo, ka-vibes, taga saan ka?
9: Ed po, from Santa Mesa.
2: Ed, Santa Mesa, Manila. Anong atin na patawag, Ed?
9: Ay,
7: ADS.
2: Ads! So sorry po. Ads, ano na ate na patawag ka?
7: Kabati po kay AC Galve, happy birthday.
2: Uy! AC Galve, happy birthday. Ano pa?
7: Thank you po.
2: Yun lang. Ads, paano mo kami nadiskubre?
7: Ngayon po nakikinig po ko ngayon sa radyo.
2: Ano, tsamba mo lang?
7: Opo.
2: O sige, lagi ka na makinig sa amin, ha?
1: Oh, mapapakinggan mo kami simula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali.
7: Okay po, thank you po.
2: At sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet!
7: 92.3
2: SMR.
1: Yan! Sige, SMR. F as in father. M as in mother. R as in rather. FMR.
2: Sige, ulit. Take two. Okay, 92.3 FMR ang lupet.
7: 92.3 FMR ang lupet.
2: Yan! Dama! Si Ads ng Santa Mesa, Manila. Thank you!
1: So much! Yeah. Ang ganda ko pala, no? Oh. Ngayon ko lang nalaman.
2: Na ano? Na?
1: Ngayon ko lang nalaman. Ang ganda ko pala.
2: Uy!
1: Ang ganda nito!
2: Iba talaga?
1: Ay, tumawag na nga kayo!
2: Dali ko, ano naisip namin dito.
1: Oo. Ikaw, wala ka bang ano? Wala ka bang isi-share sa aming wisdom ngayong araw na ito?
2: Wisdom?
1: Oo, wisdom tooth. Ganyan.
2: Wisdom. Sige, mag-share tayo ng wisdom. Oo. Ganito lang naman yan. Oo. Ang wisdom for today mula sa tito mo, di ba? Tito Tot yan. Ang ating Tito Tot for today.
1: Tot.
2: Tito Tot.
1: T-H-O-U-G. Tot.
2: Tito Tot.
1: Okay.
2: At talagay ko parang turo. Tito Tot. Eto na. Life is too short to waste on things that have no lasting significance or value.
1: Ano ulit mo nga ulit?
2: Life is too short to waste on things that have no lasting significance or value. Ibig sabihin, sa Tagalog, ang buhay natin ay napakaikse para aksayahin sa mga bagay na walang kalatoy-latoy.
1: Totoo naman, dapat yung attention mo, yung energy mo, doon sa nakakadagdag ng value mo as a person.
2: Yan! At ilaan natin ang ating hiram na buhay sa mga bagay na may kapakipakinabang at magpaparanas at magpaparamdam ng pagmamahal, kalinga at pagmamalasakit para sa ating kapwa.
1: Paano pagdating sa pag-ibig? Ano naman ang iyong wisdom when it comes sa love?
2: Pag-ibig. Ang pag-ibig, ang tunay ng pag-ibig ay kumakaltas, Char.
1: Malamang.
2: De, ang tunay ng pag-ibig ay makakapaghintay. Ang tunay ng pag-ibig ay hindi minamadali.
1: Speaking of madali, may mga lalaking gusto nila ng slow lang. Yung slow pacing. Bakit? Bakit may time na gusto nyo mabilis, may time na gusto nyo mabagal? Ano pinagkaiba nun para dun sa babaeng kaharap ninyo?
2: Ako, base sa experience ko. Ako, I'm talking in behalf of myself, hindi
1: sa... Of course,
2: sa...
1: not the other people who diba? Is listening right now to us.
2: Wow! Yun lang, wala na.
1: tapos?
2: Minsan may time na nagmamadali ang lalaki.
1: Kasi? Sa dahil, anong kadahilanan dahil, at anong rason?
2: Patapusin mo kasi ako! Dahil kasi, baka natatakot sila na... magbago yung isip ng babae na baka biglang magbago ang ihip ng hangin dahil una, baka si babae ay habulin ng mga lalaki.
1: Wow!
2: Si babae ay napakaganda. Si babae ay may something na kakaiba kumpara sa iba. Di ba? Meron namang mga lalaki na parang, okay, chillax lang, sige, ganyan-ganyan. Kasi alam nila na sigurado sila doon sa babae na gano'ng mang katagal yung hinuhukay natin para lumalim tong ugnayan natin makakapaghintay at makakapaghintay siya. At ako.
1: So ano mas maganda doon sa dalawa? Yung fast o yung slow?
2: Mas maganda siguro yung slow. Kasi pag slow, mas nararamdaman mo, mas nauusisa mo detalye by detalye.
1: Mas nava-value mo yung tao.
2: Mas nabibigyan mo ng importansya kumpara doon sa mabilisan. Mabilis kayo nag-umpisa, mabilis din kayong matatapos.
1: Kaya pala nagtapos din kayo. Kasi mabilis kayong nagsimula. Yung pala yun. Now I know. Alam ko na. Sabi nga eh, think like a man. So para mas maintindihan mo sila. So ngayon, dahil sa lagi kitang nakakaharap, dahil lalaki ka, dami ko natututunan sa'yo.
2: Correct, tama yun. Diba? Kaya magsasama ka sa akin.
1: Pero hindi ko gagawin yung mag-ghost ako kasi very bad yun. Oo, yun lang yung ano talaga, pangit sa mga lalaki. Diba?
2: That's wrong.
1: Yes, that's wrong.
2: Pero
1: and then
2: sometimes,
1: why?
2: Sometimes,
1: then why? Why mo ginawa?
2: Ba't parang ganit na galit? Parang ikaw pintado. Pero may pagkakataon na applicable siya dahil nga may sitwasyon na hindi mo na kontrolado.
1: Ganun talaga, hindi lahat ng bagay kinokontrol natin kasi the more na kinokontrol natin, paano natin may enjoy?
2: Hello?
1: Telepon?
2: Hello?
1: Hi? Kamusta ka na?
2: Hello?
1: Alam mo, ang sakit ng ginawa mo sa aking pang-ghost. Di ba okay tayo? Di ba 3 months tayong okay, Kiko? Pinaramdam mo sa akin yung mga dapat kong maramdaman.
2: Kailangan ko na mag-retouch.
1: Tapos bigla mo na lang akong hinang. Ano ba pagkakamali ko? Ano ba kulang sa akin? Sabihin mo!
2: Parang di ka ng ghost dati, ah.
1: Kiko!
2: Ano?
1: Yung sa atin ay masaya! Diba, alam mo yan! Everything is real! Then, what happened?
2: Ang galing mo, nakabisado mo yung script. Yung linyan, be!
1: I lend you my ears! I lend you my hand! Kung may problema ka, edi sana sinabi mo sa akin, hindi yung bigla mo na lang akong hindi kinausap. Bakit? Anong mali? Anong pagkakamali ko? Be matured enough, Kiko! Sabihin mo sa akin, ano? Ganun pa man, ang sakit ng ginawa mo. Pero gusto kong malaman mo, sa kabila ng lahat ng yun, I love you. Goodbye!
9: Maka-absent nga bukas.
1: Pwede na pang movie, diba?
2: Pwede na.
1: Sa pinamagatang, ghosting!
2: Sa pinamagatang, kaluluwa. Isa pa. Sa pinamagatang, kaluluwa!
1: Na nawala bigla!
2: Ay, wala na tayong oras! Salamat sa mga tumawag!
1: Ay, saan ko?
2: Saya-saya.
1: Oo.
2: Napapanood to ng buong mundo.
1: Parang may pagsisisi ka na ako yung partner mo, no?
2: Ayaw mo, wala tayong no choice. Sa mga kabayan sa tumawag at nag-share.

0: sasabit ang inyong SKO!
1: Sheckle lang!
0: Ang kwentong may kwenta. Kaya naman, magbabalik pa rin tayo tuloy-tuloy ang ating more music hanggang alas 12 ng tanghali kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kika!
0: Ano ba?
1: Kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Kabayan sa Soundtrip!
0: Ang lupet! 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Vibes.
2: Ang lupet! Good mood siya! Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fab!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR! 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo! Masabaw! Malaman!
4: Ganito kasarap!
2: Malinamnam!
3: Favorite vibe! Favorite vibe!
2: Kasama ang makulit mong dito sa radyo! Kiko Kaliko! At ang baby ng bayan, DJ May! Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Favorite Vibe!

0: quality.
1: Ako si Juvencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad, masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod, kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet! Gutom ka na naman? Ang lupet!
5: Inig ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa sound trip.
4: Ang lupet!
6: Ano man ang mood mo,
5: 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
4: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
6: Favorite vibe.
3: Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
6: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: naman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabay!
5: Parang pagod na si Tarzan, no? Kakasigaw.
6: Wala na, expired na.
5: Expired na siya. Hindi na kaya talaga. Parang ano, talagang tumanda na talaga siya, no? Kakasigaw.
6: Yeah, marami na yun.
7: Pero huwag ka mag-alala ka, vibes, ha? Susunod na ang magpapatuloy ng Good Vibe Music at kwentuhan ng programang Love Me,
5: Kali G!
7: Kasama nag-iisang mas ma-juicy at Hi! Mas mamiti pa kay Tarzan. Walang iba.
6: Kali.
5: Ano? Kati G is the place to be!
6: Yan ay!
5: Susunod! Makakasama ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
6: Bakit na-imagine ko?
5: Ewan ko sa'yo.
7: Ay! Maraming salamat po ah, sa pagtunok.
6: Simula kanina alas 8. Bukas ulit!
5: Na, oh, bukas.
6: Bukas ulit.
5: Alas 8. Ipihit nyo na. Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang tagal mo magsalita. Oo, para sa paborito ninyong vitamina sa umaga. Favorite Vibe! At i-like, i-follow na mga social media platforms namin. Pare-parehas yan. 92.3 FM R Manila. At yung sa akin po, Main Eugenio. At yung sa'yo, ano sa'yo?
6: DJ Kiko Kaliko.
5: Hindi DJ Tarzan Kiko.
6: Wait.
5: Bakit parang iba na yung sigaw niya, no? Ang gabing sigaw.
6: Okay na yun. O, dahil, wait tayo.
5: Bilisan mo na!
7: Ay, nakasama nyo! Nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
5: At ang makulit mong tito sa Radyo Giga!
7: Ano yun?
5: Kalikot!
7: Dito lang sa 92.3 FMR!
5: Kabay sa Soundtrip!
7: Ang lupet!
5: Oras natin! 11:49!
7: Bye!
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang gobyerno sa investigasyon sa pagkakalat ng substandard na construction materials upang matukoy at mapigil ang mga illegal na supply chain. Kasunod ito ng pag-grade ng NBI noong Agosto sa pasilidad ng Davao Mighty Steel Corporation kung saan nadiskubre ang mga substandard na steel bar at hindi lisensyadong hazardous radioactive materials. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., nagsimulang pumasok sa bansa ang substandard construction materials noong 2018 at posibleng mas malawak ang problema kaysa sa inaasahan ng gobyerno. Binigyang diin ng Pangulo na delikado ang paggamit ng hindi mapagkakalaok, mapagkakatiwala ang construction materials, lalo na sa mga gusali kaya dapat paigtingin ang inspection sa mga pabrika at pagpapatupad ng mga regulasyon.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court o kay RTC Branch 98 ang motion for inhibition ni Vice President Sara Duterte laban sa presiding judge ng kanyang kaso. Sa utos na may petsang September 14, sinabi ni Presiding Judge Maria Angelica De Ramos na walang sapat na batayan ang hinihingi ni Duterte sa pag-inhibit ng hukom. Ayon sa korte, walang malinaw at matibay na ebidensya ng bias o prejudgment na maglalagay sa alanganin sa pagiging impartial ng judge. Kaugnay ito ng tatlong kasong grave threats laban naman kay Duterte dahil sa mga pahayag niya noong 2024 na may kaugnayan kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa abogado ni Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim, gagamitin nila ang lahat ng legal na mga remedyo na available sa kanila.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong naging biktima ng karaniwang krimen. Pero tumaas naman ang nakaranas ng cybercrime batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS. Ayon sa SWS, 10% ng mga respondents ang nagsabing naging biktima ng karaniwang krimen noong June 2026 mula 12.3% noong March. Kabilang sa mga bumaba ang property crimes, street robbery, physical violence, carnapping at break-ins. Samantala, tumaas sa 8% mula 5.8% ang mga nagsabing naging biktima sila ng cybercrime. Kabilang na ang hacking, cyberbullying, online fraud, online scams, identity theft at cyber libel. Pinakamalaki ang tinaas sa National Capital Region, Visayas at Mindanao habang bumaba ng kaunti ang cybercrime victimization sa Balanced Luzon. Ayon naman kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., magandang senyales ang pagbaba ng karaniwang krimen pero hindi ito dahilan para maging kampante ang pulisya.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Good mood siya! Ang lupet!
0: Ito ang 92.3 FMR The Vibes sa Saldrin!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Saldrin! 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ito ang lupet!
4: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
4: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
4: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew.
0: celebration ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yup!
2: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m.
2: At ang bago mong pupusuan na usapan gabi-gabi,
0: Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m.
2: Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
8: Maulan ang panahon, mga ka-vibes! Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupit kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Kabay sa soundtrip. Anuman ang panahon.
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kathy.

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang lupet. From this moment, syempre, ka-vibes. Love me, Cathy G na po. Kasama niyo na naman po ako. Ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig, Cathy G. All the way hanggang alas 3 ulit tayo. Mamomroblema na naman na mga may problema sa puso, may problema pinagdaraanan, or kung ano man problema yan. Oo, ba't kadalasan problema talaga pagdating sa pag-ibig eh. Alam niyo, ka-vibes, may mga times ba na may mga bagay kang mas pinili mo na lang na hindi sabihin sa taong mahal mo kasi iniisip mo na wala ka namang ginagawang masama. Bakit mo pa kailangang sabihin? Sino dito yung maraming sinisikreto? O yung, alam mo yung mas nananahimik na lang. Kunwari may kaibigan ka madalas mong kasama pero alam mong pagseselosan siya ng partner mo, kaya hindi mo na lang kinukwento yung mga ganun. O kaya naman may dati kang karelasyon na hanggang ngayon ay may communication pa rin kayo. Aminin. Hindi pa nakaka-move on kay ex. Ayan na, walang mali siya, walang balak na balikan, pero hindi mo sinasabi kasi baka kung ano lang ang isipin ng partner mo. Diba, maraming ganyan eh. So might as well, Cathy G, itatahimik ko na lang. Kapag sinabi ko sa kanya, umpisa pa na yun eh. Mag-history pa eh. Marami pang pag-uusapan eh, diba? For sure, may mga ganyang situation ka-vibes ang marami sa atin. Kasi nga, wala naman talagang masama. Pero, papaano kung isang araw hindi ikaw ang makapagsabi? Paano kung sa ibang paraan pa niya malaman? Yun ang mahirap. Kaya nga ang sinasabi ng iba, might as well tell me the truth kaysa naman sa iba ko pang malaman, mas masakit. Diba? At kapag nangyari yun, doon na papasok ang tanong na mas malaking problema ba na itinago mo or dapat sinabi mo na lang sa kanya? Diba? Yung sinabi mo na lang yung katotohanan. Alam nyo ka-vibe, sa isang relasyon kasi, hindi lang naman pagtataksi lang pwedeng makasira ng tiwala eh. Minsan, yung isang maliit na bagay na hindi mo sinabi, isang detalye na sadyang tinago mo talaga, or yung isang katotohanan na nalaman ng partner mo sa maling pagkakataon, maraming ganyan na nangyayari. So instead na maging maayos, mas nagiging magulo pa ang sitwasyon. Pwedeng maging reason kasi yan na magtanong siya ng kung wala naman talagang masama, eh bakit hindi mo na lang sinabi? 'Di ba? Yan ang kadalasang line na naririnig natin, ka-vibes eh. Alam naman natin na iba't iba, of course, ang pananaw ng tao pagdating sa privacy, honesty at tiwala, 'di ba? May mga nagsasabing hindi ko naman kailangang sabihin lahat. Yes, hindi mo naman kailangang sabihin lahat, pero may iba namang naniniwala na kapag may posibilidad na makaapekto ito sa relasyon, 'di bakit hindi mo na lang sabihin? Mabuting manggaling mismo sa iyo yung katotohanan, 'di ba, kaysa sa iba pa. O sino ba diyan ang naka-experience na niyan? Ang daming tumaas ng kamay, grabe. Ayan, pero ngayong araw, ka-vibes ha, pakinggan at pag-uusapan po natin ang isang situation tungkol sa isang bagay na matagal nang tinatago ang isang relasyon. Walang third party, walang actual na pagtataksil, pero nang malaman ng partner ang katotohanan, biglang nagbago ang tingin niya sa relasyon. There's something. Kaya ikaw, ka-vibes, kung wala ka namang ginagawang masama, eh kailangan mo pa rin bang sabihin ang isang bagay na alam mong possible na ikasira ng tiwala ng iyong partner? Abangan niyo po ang ating story. Maya-maya lang po, maririnig niyo na naman po ang isa na namang kwento ng pagtataksil ba? Isa na namang kwento ng napakaraming katanungan na hanapan natin ang kasagutan. Dito yan sa Love Me, Cathy G. Habang, syempre, mga ka-vibes po natin ngayon na ayan, busy po sa pananghalian, busy po sa chikahan, busy po sa kanilang trabaho, maraming kailangan tapusin, busy po sa pagmamaneho, ayan, dahil ulan, araw, ulan, hindi natin maintindihan ng panahon, parang yung jowa mo lang. Oo, at syempre, mga ka-vibes din po natin na mga nasa salon, yung mga nagugupit po dyan, mag-smile ka naman dyan, te, para maganda ang ayos niya. Oo. At syempre, sa mga ka-vibes din natin nasa tindahan, nasa palengke, ukay-ukay, at nasa ibang bansa. Mga OFWs, ka-vibes! Ito po ang Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet!
1: Love Me, Cathy G!
0: Ang lupet!

0: vibes that's right. 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 of our favorite music radio, Kavibes ang Lupet. Goodbye is not forever. Sabi nga nila, kapag nagpaalam ka, it doesn't mean na yun na yun, ba? Diba? Nagpaalam ka na, wala na, tapos na. Ba? Diba? Kung minsan, yung pagpapaalam na yun, yun pa lang yung simula eh. Simula ng bago na pagharap sa buhay. O, ba? Diba? Goodbye is not forever. Dahil makikita at makikita pa rin tayo. Definitely, bilog ang mundo, maliit lang ang mundo, makikita at magkukrus pa rin ang ating landas. Nako, Kavibes, may mga bagay ba talaga mas mabuting hindi na lang sabihin? Yung mananahimik ka na lang kasi kapag binuka mo yung bibig mo at nagsalita ka, ay nako, baka ang dami mo masabi, di ba? So, might as well, shut mo na lang yung iyong bibig kung wala ka naman magandang sasabihin. Pero, may mga dapat sabihin, may mga bagay na dapat sabihin, may mga bagay na hindi dapat itinatago, Kavibes. Yung mga bagay na dapat ay sabihin, minsan hindi sinasabi. Tapos yung mga hindi naman dapat sabihin, pilit na sinasabi, di ba? Magulo din kung minsan. Well, abangan nyo na lamang po ang ating story for today. Ang story po na inyo pong mapapakinggan in just a short while, a kwento coming from Armiel. Ayan, si Armiel na ano ba tong sinikreto niya? Ano ba tong hindi niya sinabi sa taong mahal niya? Ano tong nalalaman niya at ano tong kailangan niyang itago para hindi masira ang relasyon? May mga ganun ba talaga? Kasi gusto ko hindi masira yung relasyon, kaya tinago ko na lang, Cathy G. Well, abagan nyo na lang po ang ating kwento for today. Hello muna, syempre, sa mga kabibes po natin, ang mga tutok na nakikinig at nag-aabang na po ng ating kwento. Diyan po sa 102.3 Bacolod, sa 102.3 Baguio, Spillover La Union, 97.5 Jansan, as well as diyan sa 101.9 Davao City at 89.5 Davao del Norte, Kavibes. Huwag po kayong bibitiw dahil maririnig nyo na po ang kwento ni Armiel dito lang sa Love Me, Cathy G. Sa 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes, ang lupet! Oras po natin, 12:54 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat

Sa isip ko, wala akong ginagawang masama, Cafe G. Sa isip ko, lahat naman ng pagmamahal ay binibigay ko sa girlfriend ko. Sa isip ko yun. Pero sa isip ng taong minamahal mo, sa isip ng taong hindi mo pinagsasabihan, iba, diba? Welcome, Vibes, sa pagganyan na po ang ating story for today. May mga bagay ba talagang mas mabuting hindi na lang sabihin? Ano ba yung mga bagay na hindi mo sinabi sa partner mo and then eventually nalaman niya? Or ano ba yung mga bagay na dapat itinatago na lang, Cathy G? Kasi kapag sinabi mo, iba ang magiging reaksyon ng partner ko. Or kapag sinabi mo, baka magkaroon ng gulo. Or kapag sinabi ko, baka mag-iba ang expectations, diba? So might as well, hindi ko na lang sabihin, pero anong mangyayari kapag hindi mo sinabi, ka-vibes, ang isang bagay sa isang taong mahal mo, sa isang taong tinaguan mo ng sikreto? Abangan nyo na po ang ating kwento. Ang kwento po coming from Army. Ayan, dito lamang po yan, of course, sa Love Me Cathy G. After this beautiful song from the version of Eric Santos, sabi nga diba, huwag ka mag-alala, mahal naman kita eh. Huwag ka mag-alala kung meron ako mga hindi nasasabi sa'yo, basta't nandito lang ako. I'll never go far away from you. Ang kwento po ni Army, ka-vibes. Abangan niyo po, dito lang, sa Love Me Cathy G.

This love letter is from Armiel. Dear Kathy G, sa relasyon, kailangan pa bang pag-usapan ng nakaraan kahit alam naman nating tapos na? Ako nga pala si Armiel, 28 years old, from Marikina City. Isa lang akong tahimik na taga-subaybay ng inyong programa, Kathy G. Kahit nung nasa kabilang station pa kayo ay talagang nakasubaybay na ako sa bawat kwento na inyong ibinabahagi. Gusto ko lang sanang ikwento ang tungkol sa girlfriend ko, Kathy. Halos 2 taon na kami, pero bago siya, nagkaroon ako ng isang long-term relationship na umabot ng halos 5 taon. Nag-live-in kami noon ng ex ko, Kathy, sa isang apartment na malapit sa workplace namin. Hindi naman naging magulo or sobrang pangit ang naging ending ng aming relasyon dahil matapos ang matagal na pag-aaway at paulit-ulit na hindi pagkakaintindihan na pagdesisyonan naming pareho na itigil na lang dahil sa kawalan ng peace of mind. Walang nagmamakaawa, walang nakipagbalikan, at walang masamang nangyari sa pagitan namin, Kathy G. Natapos lang talaga. Ang problema, Kathy, noong mga panahong yon, naka-lock-in pa ang lease namin sa apartment. Dahil pareho naman kaming may trabaho sa malapit at magiging dagdag gastos kung bigla kaming lilipat. Kaya napagkasunduan naming tapusin na lang ang kontrata. 2 ang kwarto sa apartment, Kathy, kaya mula nang maghiwalay kami, magkahiwalay na rin kami ng kwarto at kanya-kanya na kami ng buhay. Hindi na kami kumikilos na parang magpartner. Para na lang kaming 2 taong nagkataong magkasama sa iisang bahay dahil sa isang kontratang kailangang tapusin. Nang matapos ang lease, ako na mismo ang nag-renew ng apartment directly sa may-ari, Kathy G. Pinili ko manatili dahil sobrang convenient ng lugar. Walking distance sa trabaho, affordable at mas mura kesa sa mga bagong apartment na nakikita ko sa paligid. Sinubukan ko rin naman maghanap ng ibang titirahan, Kathy, pero ayokong lumayo sa trabaho. Kathy, pinilit rin ng ex-girlfriend ko magstay sa apartment dahil convenient din yun para sa kanya. Sa isip ko, wala namang dapat maging problem. Pareho na kaming may sariling buhay. Nagkaroon na rin siya ng boyfriend at maging noong hindi pa tapos dating lease namin, may pagkakataong nagdala siya ng ibang lalaki sa aming apartment. Hindi ko naman yung pinakialaman dahil wala na rin naman akong karapatan sa personal niyang buhay. Ako rin nagkaroon na ng girlfriend, Kathy. Magkaiba kami ng kwarto, magkaiba kami ng schedules, at may mga araw na hindi nagkikita kahit nasa iisang apartment kami. Kapag nagkakasalubong man, normal lang. Minsan nakakasalubong ko pa nga ang boyfriend niya at simpleng ngiti lang ang nauuwi sa amin. Kaya para sa akin, malinaw na wala nang namamagitan sa amin ang aking ex. Pero habang tumatagal, may isang bagay pala akong hindi napapansin. Hindi ang pagsasama namin sa iisang apartment ang pinakamalaking problema, Kathy G. Kung hindi iyon, ay hindi ko nasabi sa girlfriend ko ngayon. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko nasabi. Natatakot akong isipin niyang may something pa sa amin kahit wala naman. Or baka natatakot lang ako na sa magiging reaction niya kapag nalaman niyang ang taong minsan kong minahal ng halos 5 taon ay nakatira pa rin sa parehong apartment na inuuwian ko. Habang lumilipas ang panahon, Kathy, naiisip ko kung paano ko pa ipapaliwanag kung bakit ngayon ko lang nasabi. Baka mas lumala pa ang sitwasyon. Baka isipin niyang may tinatago talaga ako. Kaya pinili ko na lang na huwag na lang magsalita at hintayin na lang hanggang sa makahanap ako ng ibang place. Ang nasa isip ko, aalis naman ako. Lilipat din naman ako, kaya baka hindi na kailangan pag-usapan pa. Kathy, weekend doon nang mag-message ng girlfriend ko at sinabi niyang pupunta siya sa apartment. Hindi naman yun unusual dahil madalas naman siyang pumupunta sa akin. Kaya wala akong nakitang dahilan para kabahan. Pero pagdating niya sa apartment,
bago pa man siya tuluyang makapasok, nagkasalubong sila ng ex ko, Kathy, palabas ng pinto. Alam ng girlfriend ko kung sino ang ex ko, Kathy. Yung bagay na pilit kong iniiwasan na sabihin ay siya mismo ang nakaalam. Nalaman niyang hanggang ngayon magkasama pa rin kami sa iisang apartment. Kathy, wala naman talaga akong ginagawang mali kasama ng ex ko. Pero tama bang mali ang isipin ng girlfriend ko sa akin? Hindi ko naman siya niloko, nanahimik lang naman ako. Hindi ko na alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat ng hindi magmukhang dahilan lang ang bawat sasabihin ko. Sinabi kong practical lang ang reason kung bakit nanatili kami sa iisang apartment. Sinabi kong magkaibang kwarto naman kami, iba ang buhay namin at matagal nang tapos ang lahat sa pagitan namin. Naniwala naman siya, Kathy. Pero hindi pa rin maalis sa kanya ang pagdududa. Natatakot akong baka kahit anong paliwanag ko, hindi na niya ako paniwalaan. Kahit never naman akong nagsinungaling sa kanya. Kathy G, ang tanong ko lang, mali ba ako dahil pinili kong itago ang tungkol sa pagsasama namin ng ex ko sa iisang apartment? Kahit wala naman talaga kaming relasyon. Sana po ay matulungan niyo ako. Hanggang dito na lamang, and more power to your station. Kathy G, mahal ko ang girlfriend ko. Lubos na gumagalang, Army.

Sabi nila, ka-vibes, kung wala ka magandang sasabihin, might as well shut your mouth, di ba? Pero kung tingin mo naman, yung sasabihin mo na yan ay may kabuluhan at may katotohanan at kailangang sabihin, dapat sabihin mo, dapat magsalita ka. Walang sikretong hindi nabubunyag, ka-vibes, di ba? Katulad na lamang po na nangyari sa ating letter sender for today, ito pong kwento ni Armiel na mismong tadhana na ang gumawa ng paraan para malaman ng kanyang girlfriend na meron siya itinatago. Kathy G, mahal ko yung girlfriend ko. Yes! Alam nyo yun, maliit man ka-vibes or malaki ang itinatago mo, ang point pa rin dito, tinago mo at hindi mo sinabi. Diba? Wala namang maganda, wala namang masamang intention for Armiel itong kanyang ginagawa na hindi pagsabi dito sa kanyang girlfriend. But the point is, meron ka pa rin tinago eh. Kung wala kang sinisikreto, kung wala kang negatibong motibo, diba? Might as well tell the truth, diba? Mas mabuting sabihin ng katotohanan kahit masakit kesa itinago mo and then malalaman din worse pa sa ibang pamamaraan. You know what, ka-vibes, minsan ang betrayal ay hindi yung ginawa mo eh, kundi yung bagay na pinili mo na hindi sabihin. Hindi naman kasi lahat ng katotohanan ay madaling sabihin. Aminin naman natin yan, di ba? Kapag sinabi natin ang isang bagay, iniisip natin, Kathy G, baka mamaya iba yung iisipin niya eh. Yes, kasi minsan nagkikreate na tayo ng story sa isip natin. Kapag may sinabi sa atin ng isang tao, pag may kinuwento sa atin ng isang tao, alam mo yun, ang dami nang tumatakbo sa isip natin. Di ba, nagja-judge na tayo or we create stories on our own without even thinking kung tama ba or mali yung naiisip natin, di ba? Pero dapat, pag nasa relasyon ka, mas mabuting maging totoo kesa mabuhay ka sa isang kasinungalingan, ka-vibes, di ba? Mas madaling ayusin ng isang mahirap na katotohanan nga eh kesa sa isang tiwalang sinira dahil itinago mo yung dapat na malaman. Well, ka-vibes, ikaw, ano bang masasabi mo sa ating story for today? Mali ba ang question niya, Kathy G? Mali ba na hindi ko sinabi sa ex ko or sa girlfriend ko na nagsasama pa kami sa iisang bubong ng ex-girlfriend ko? Although wala naman ng motibo, may kanya-kanya na kaming buhay. May kanya-kanya nga kayong buhay, but still, naging part nyo pa rin ang isa't isa, living together for 5 years? Hindi yun biro, ka-vibes. Meron kayong nabuong good memories pa din. Kahit napasabihin nyo na meron kayong hindi pagkakaunawaan or nagkasundo kayo, still, binahal nyo pa rin ang isa't isa. At yung hindi pagsasabi dun sa present girlfriend mo nung current situation, yon ay isa talagang malaking problema. Diba? Lalo na, syempre, matatatak sa isip niya, ano pa ba yung mga hindi mo pwede, hindi mo sinasabi? Ikaw ka, vibes, gano'n ka ba ka-open sa iyong partner? 0927-384-8639. That's our text line or pwede po sa aming FB page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Kathy G. Mga hindi po nakapakinig, you can listen po, panoorin niyo po ulit yung ating Facebook Live. Kahit na pa sabihin mo na wala naman akong tinatago, I come to you with an open arms promise. Please believe me. Ayuhan po natin ka-vibes si Armiel. Dito lamang po yan. So love me, Kathy G.

0: 93 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes. Ang lupet. I'm all out of love. Oo, ayan. Ikaw ba na fall out of love ka na? Eh, iba naman pala yun. Anyways, Ka-Vibes ha, may mga bagay ba talagang mas mabuting hindi na lang sabihin? Ano yung bagay na hindi mo sinabi sa partner mo, then eventually nalaman niya? Or yung hindi mo sinabi dahil nga pakiramdam mo, pag sinabi mo, mag-aaway lang kayo. Pakiramdam mo, pag sinabi mo, ay maiiba yung interpretation niya. Or kapag sinabi mo, pwede rin naman maging okay. So, hindi natin alam talaga eh, yung pagsasabi sa isang partner, yung pagsasabi ng totoo. Kasi, di ba, depende sa paraan ng pagsasabi mo at kung paano mo ipapaalam sa kanya ang totoo. Alam nyo, mas mabigat minsan yung lihim kaysa sa mismong pagtatago. Lumalabas po kasi sa pag-aaral na kapag nilihim mo tapos nalaman, di ba, ayun yung mahirap. And alam nyo, yung self-disclosure, nakakatulong yan sa closeness. Ah. According po sa American Psychological Association nga, yung revealing personal information, pwede po yan na mag-foster feelings of closeness and intimacy sa relasyon. Yung walang closure na, di ba, minsan sinasabi natin, wala kaming closure eh. Dun sa nangyari, dito po sa ating story na binasa, dito kay Armiel, sa kwento nila ng kanyang ex. Although may closure sila, but still, they were together sa iisang bubong. Ang katwiran niya, hindi ko sinabi to sa present girlfriend ko, Kathy G, dahil wala naman dapat ikaproblema. Dahil okay naman ang setup namin ng ex ko. May sarili siyang mundo, may sarili akong mundo, may sarili siyang relasyon, may sarili akong relasyon. But we're living together sa iisang bubong. Iba pa rin usapan yun. Diba? Oo. Alam nyo ba kapag may topic na palaging iniiwasan, pwedeng mapansin ito ng partner. Diba? Kadalasan kapag minsan nagkukwento ka and then iibahin mo yung isisegue mo sa ibang usapan. Kapansin-pansin yun, no? Oo, alam yun ng partner mo na merong kang nililihes na story na ayaw mong mapag-usapan, Ka-Vibes. At yung pagsasabi ng isang secret, pwedeng magpataas yan ng tingin sa honesty mo. Siyempre, kapag nagsabi ka ng totoo, magkitiwala na siya sa'yo. Pero yung iba kasi, minsan, kapag sinasabi natin yung totoo, naiiba yung reaction. Kaya nga, kinikip na lang yung secret. Kinikip na lang at hindi na lang sinasabi. Pero eventually, malalaman at malalaman. Wala naman ngang sikretong hindi nabubunyag, Ka-Vibes eh, diba? Lahat naman na nangyari, kahit napakatagal na, nabubunyag pa rin. Sabi nga ni Coach Everyday, para sa tanong ng sender, kung malibang itinago niya na magkasama pa sila ng ex-girlfriend niya sa present niya, for my opinion, mali. Dapat kung buo yung pagmamahal sa present girlfriend mo, hindi mo magagawa magtago kasi isang relasyon, number one ang tiwala at respeto sa isa't isa. Correct. Para maging maayos ang takbo ng relationship, pero kung mahal ka naman ng girlfriend mo, siguro mauunawaan ka niya. Oh yes, nandun naman tayo eh. Minsan sinasabi natin, we're okay. Sinasabi natin, oh, naintindihan ko. But then deep inside of us, pero 'di ba? Parang ha, talaga ha, nagtago ka. 'Di ba? Yung ganon. William Mortel says, pero ang tanong po kasi, bakit pa po siya sumasama sa ex niya? Eh, ex na nga. Eh, yun nga eh, hindi ko rin alam eh. Hirap naman tinatago ka pa sa taong mahal mo eh. Nako, ganun talaga. Lintin, Kathy G, ngayon lang ako na-touch sa kwento ng sender. Pero wala naman akong tinatago sa partner ko since day one na nagsama kami. Nagandahan po ako and na-touch po ako sa story. May parang ang hirap, ba? Diba? Totoo naman. Thank you. And Star Racer, sabi niya, Kathy G, waiting na ako sa story. Nilakasan ko talaga yung radyo, ha? Ang lakas ng ulan dito sa Prenzalian, Batangas. Actually, dito rin po sa Quezon City, napakalakas po ng ulan. Mag-iingat po kayo dahil nga po pabugso-bugso yung ulan at hindi mo maintindihan. Minsan aaraw, tas biglang uulan. Thank you, Star Racer. And Salvador Calpes says, sinihintay ko po ang bagong story. Thank you. Ayan, Ka-Vibes, habang umuulan. Sarap makinig, ano, at mag-imo habang umuulan. Ka-Vibes, ulit pa rin po ang pagbibigay natin ng reaksyon na payo for Armiel 0927-384-8639 or pwede po sa aming FB page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Kathy G. Diyan ka lang, huwag kang bibitiw. Ito po ang Love Me Kathy G sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes. Ang lupet. 224 na po.
1: This time check was brought to you by Santom Plus. Love me, Kathy G.
2: Ano man ang mood mo,
1: 92.3 FMR
2: ang iyong ka
1: vibes sa sound trip.
0: Ang lupet!
2: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: My first broken heart. Ikaw ka, Vibes. Ano ba yung first broken heart mo? Kailan yun nangyari? Yun na, broken hearted ka. Oo, napa-flashback ka bigla dun sa kanta, diba? Tracy Spencer ka, Vibes. And of course, ito na po ang final hour ng programa Love Me Cathy G. May mga bagay ba talagang mas mabuting hindi na lang sabihin, katulad po ng ating sender na si Armiel, na hindi niya sinabi dito sa kanyang present girlfriend na nakasama niya pa rin sa isang bubong ang kanyang ex-girlfriend for 5 years, nakalibin niya pero may sarili-sarili na sila mundo, may iba-iba na silang karelasyon. And for Armiel, ang sabi niya, Cathy G, wala namang masama kasi aalis din naman ako dito at may iba na rin yung gusto niya, ba? Diba? Ang tanong doon, mali ba na hindi niya sinabi sa kanyang girlfriend yung totoo, nakasama niya pa itong kanyang ex sa isang bubong? Well, alam nyo, hindi pareho yung privacy at secrecy. Yung privacy, hindi basta pagbabahagi ng personal information. Habang yung secrecy naman, may intention na hindi malaman ng iba yung information. Ayan, ganun lang po yan. And yung pagtatago ng secret, pwedeng maka-apekto yan sa pakiramdam ng connection. Of course, pag nalaman mo na tinaguan ka ng mahal mo, di ba, parang ang sakit. Bakit tinago niya sa akin? Then eventually, nalaman mo yung totoo. Diba? So, mas maganda na sabihin na lang natin. Maraming salamat po ka-Vibes sa lahat po ng mga nagbigay ng reaksyon at payo for Armiel. Ayan, sa mga nakarelate dyan, sa mga may tinatago dyan. Ako po, ha? Huwag nyo nang itago yan. Dahil sisingaw at sisingaw yan, walang sikretong hindi nabubunyag ka-Vibes kung ano man yung tinatago nyo na yan. And for you, Armiel, hindi naman lahat ng hindi sinasabi, alam mo yun, betrayal agad, yung pagtataksil agad. Pero minsan, the more na tumatahimik tayo, kahit wala namang kasinungalingan, nakakasira pa rin sa tiwala, ba? Diba? So might as well, sabihin mo na lang if hindi ito makakabawas ng pagkatao mo. Ang pagmamahal naman kasi ka-Vibes, may respeto at hindi nagtatago ng katotohanan para lang maiwasan yung away, para lang maiwasan yung arguments, para lang maiwasan na hindi kayo magtalo. Mas maganda pa rin yung nasaktan siya dahil sinabi mo ang totoo kesa nasaktan siya dahil tinago mo ang katotohanan sa kanya. You know what, ka-Vibes? The truth may hurt for a moment, but a lie can hurt for a lifetime. Thank you so much for sharing your story with us, Armiel, sa mga gusto po mag-share ng kanila pong story. Email lang po kayo, lmcgcathy@gmail.com, or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Yan, sinisikreto mo na yan, yan, tinatago mo na yan, hindi mo alam, alam na nung tinataguan mo ng sikreto at katotohanan, diba? So sabihin mo na lang kesa ikaw pa ang malagay sa kapahamakan. Ka-Vibes, thank you for keeping me company ngayon pong araw po ng Tuesday. Ka-Vibes, maulan. Stay safe everyone. Sa mga laalis, sa mga lalabas, mag-iingat po kayo. Sa mga uuwi po galing opisina, ingat-ingat po kayo, ka-Vibes. Antabayan po susunod na programang Banana Crew. Makakasama niyo po DJ Jaiho. Ka-Vibes, ako po si Cathy G. At ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-Vibes, mo sa Sound Trip ang lupet, 254 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Love me, Cathy G.
3: Ang lupet.

0: G. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Maigpit na ipinagbabawal sa Pangulo at Vice Presidente ang direkta at hindi direkta ang pakikibahagi sa negosyo habang nasa pwesto. Ayon yan kay dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang. Ipinaliwanag din ni Cabotaje Tang sa Senate Impeachment Court na nakasaat sa Section 13, Article 7 ng 1987 Constitution ang nasabing restriction. Kasama ang pag-practice ng ibang profesyon at pagkakaroon ng pinansyal na interes sa mga kontrata o pribilehiyo ng gobyerno. Sa direct examination ni House Impeachment Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno, nilinaw ni Cabotaje Tang na sakop din ang pinagbabawal ang indirect participation kung saan ginagawa ng ibang tao ang negosyo pero ang opisyal pa rin ang tunay na nakikinabang. Anya, mas maigpit ang restriction sa Pangulo at Vice Presidente dahil sa lawak ng kanilang kapangyarihan at impluensya sa pamahalaan.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala sa iba pang mga balita, umabot na sa halos 98.66 milyon pesos ang idineklarang net worth ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Lawyer Manases Carpio noong 2025 mula sa 7.25 milyon pesos noong 2007. Ito ang inilahad ni House Prosecution Witness at Lawyer Karen Batu, Officer in Charge ng Central Records Division ng Office of the Ombudsman sa Senate Impeachment Court. Batay sa mga salen o statements of assets, liabilities and net worth na kanyang inauthenticate at binasa, tumaas ang humigit-kumulang 91.4 million pesos. Ang idineklarang net worth sa loob lamang ng 18 years, katumbas ng halos 1,280% na pagtaas. Ayon sa records, 7.25 million pesos ang net worth noong 2007 ng unang mahalal sa publiko posisyon si Duterte. Pagsapit ng 2016, umabot ito sa 34.9 million pesos at patuloy na tumaas sa mga sumunod na taon hanggang 65.3 million pesos noong 2021. Matapos mahalal bilang Vice Presidente, umabot na sa 71.66 million pesos ang idineklarang net worth noong 2022. 77.51 million pesos naman noong 2023, 88.51 million pesos noong 2024 at 98.66 million pesos noong 2025. Samantala, walang nakilalang pampublikong salen ni Duterte para sa mga taong 2013 hanggang 2015 nang wala siya sa elective public office.
2: FMR Newsbreak.
3: At sa ating pauling balita, sinabi ni dating Integrated Bar of the Philippines o IBP President Domingo Cayosa na posibleng nakatulong sa credibility ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang ang cross-examination sa kanya ng depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayosa, sa halip na pahinain ang credibility ni Cabotaje Tang, lalo pa itong napatibay matapos magsagot ito o sumagot ito sa mga tanong na depensa. Ipinaliwanag ni Cayosa na iniharap si Cabotaje Tang upang magbigay ng legal na paliwanag tungkol sa public accountability at anti-graft laws at hindi para magpatotoo batay sa personal niyang kaalaman laban naman kay Vice President Sara Duterte. Sinabi rin ni Cayosa na mas nakatulong sa testigo ang mga tanong tungkol sa kanyang background at mga posibleng political connections dahil naging pagkakataon ito para maipakita ni Cabotaje Tang ang kanyang credibility at pagiging diretso sa pagpapaliwanag ng batas.
2: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!

0: May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak back?
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: Uy, kachat niya. Ang lupet!
1: Ito na ang Ultimate Pampa Good Vibes for All! Dahil tatlong malalaking awards ang inihedog sa ating ng 7 BB Choice Awards!
0: Woohoo!
1: DJ Jaiho para sa Campaign Champion Award! At muli, DJ Jaiho para sa Back-to-Back! Back-to-Back Male Radio DJ of the Year!
2: You're a winner!
1: At ang pinakamalupit sa lahat, 92.3 FM Radio Manila! Para sa FM Radio Station of the Year!
3: Panalo natin ito mga ka-vibes! Kaya't maraming salamat sa patuloy na suporta at pakikinig!
1: Basta good vibes sa radyo, 92.3 FM Radio! Good vibes!
0: Ang lupet!

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: Maulan ang panahon, mga ka-vibes. Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupet kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip. Ano man ang panahon.
0: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto, ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan!

0: 92.3 FMR 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Mga pinalangga naton nga ka vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jaiho. Mga kabarana, magingay! Narito na ang Banana Crew! 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: namu dan matutulog. Hawak ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: Our great singer,
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
3: Wala munang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
4: Our great singer
2: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
1: Ang lupet!
5: Kavibes!
6: FMR Kavibes mo sa soundtrip. Ang lupet! Magandang gabi! Ako po ang inyong Gen Z na G's of Fun at Kwentcharis lang! Yes, it is me again, ang inyong kalugot ang makabagerang DJ, si DJ Jaja. Naban sa mandalang humahalili para kay DJ Oile. Wow! Maganda gabi mga ka-vibes. Oo, si DJ ID ay nag-recover pa siya. Oo, sa kayata, let us all pray for her. Oo, pero okay siya ha mga ka-vibes. Ano siya, doing well, recovering really well. At ayun, get well soon DJ ID. We love you and we miss you. So ang programang ay Diva Nights mga ka-vibes, kung hindi nyo po alam, ang programang ito ay pag-isipan nyo nalang karaoke na radyo. Oo, so may ini-invite po kaming mga callers, mga ka-vibes natin na gustong kumanta at gustong i-dedicate ang kanilang kanta kay sa special someone nila, malay nyo, di ba? Eh kung interesado po kayo na makikanta at makiduet si DJ Jaja, baka naman, pwede po kayo tumawag dito sa aming istasyon, 92.3 FMR Manila. O sabi ko na yung number, 0954-406-1967. Maya-maya, pwede po kayong tumawag dito. Pagbalik natin, ha? Oo, so 0954-406-1967. Ayan, so kung interested po kayo kumanta at makiduet ngayon si DJ Jaja, well, stick around! Oo, wag na kayo umalis. Why not? Joke not, diba? Oo. Ang unang kanta natin is, nakapaborito to ni DJ Jaja, Liwanag sa Dilim by River Maya. Ayan. So, ang Liwanag sa Dilim ay isa sa mga pinaka makulay at pinaka makahulugang kanta ng River Maya. Dahil itong awit na ito ay tungkol sa pag-asa, sa tapang at pagiging sandigan sa panahon ng pagsubok. Oh, wow! Grabe! Wow! Diba? Malakas ang mensahe ng Liwanag sa Dilim. Dahil hindi lang ito nagsasabi na magtiis, eh hinihikayat rin niya yung mga tao na tumindig, diba? Harapin at harapin ang mga hamon at gumawa ng sariling daan, bale, diba? So kung kayo nakakarelate kayo sa kantang ito, kung may mga pagsubok, may mga paghamon kayo na nararanasan ngayon sa buhay, ito ang mensahe ng kantang ito sa inyo, diba? Tumindig, harapin ang mga paghamon na ito. It will make you a better person. It will make you stronger. Ika nga, di ba? Di ba? So, ayun na nga. Kung alam na alam niyo po ang kanta na Liwanag sa Dilim, kung kabisado niyo po ito, di ba? Kung alam na alam ninyo sa puso ninyo, sa utak ninyo, well, ano pa bang hinihintay niyo? Makiduet at makikanta dito sa 92.3 FMR Manila pagbalik namin. Ha, mga ka-vibes? But then again, of course, i-follow nyo na rin ang aming social media platforms. We are live on Facebook at TikTok. Oo, TikTok rin pala. Ngayon ko lang nalaman. So, Facebook Live and TikTok, maya-maya lamang, no? Pag nagkomenta po tayo, live stream po yan sa ating social media platforms at 923 FMR Manila sa FB, YouTube, IG, X, TikTok, and Spotify. Kaya't ayan na nga mga ka-vibes, huwag kayong aalis. Balik-tugtugan muna tayo, ha? Dito lang sa 92.3 FMR Manila. Ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet. kita.

0: favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
3: Wala munang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
4: He's our great singer.
2: I-Diva Nights. I-Diva Nights with DJ ID.
1: Ang lupet!
4: Kavai!
5: FMR, ka-vibes mo sa soundtrip. Alupet! Magandang gabi mga ka-vibes. Ito po ang inyong kalugat ang makabagkerang DJ, si DJ Jaja. Naban sa matalang humahalili, Barakay, DJ ID. Ito po ang I-Diva Nights kung saan meron po tayong mga iniimbitang mga ka-vibes caller na makikikanta kasama si DJ Jaja ngayong gabi. At kanina nga na-intro na natin ang ating unang kanta, Ang Liwanag sa Dilim by River Maya. So bago muna ang lahat, bago tayo magkaraoke, mag-trivia tayo muna tayo, diba mga ka-vibe? So Ang Liwanag sa Dilim, si Rico Blanco syempre ang composer at lyricist ng Liwanag sa Dilim, ang official credits ng Viva Records, at nagtatala kay Blanco bilang isang writer habang ang River Maya ang performer. Wow! At syempre ito na nga, no, Ang Liwanag sa Dilim, nako, meron ta meron itong malakas na mensahe, no, dahil yun nga kung ano mga paghamon o pagsubok ang dinadaan ng isang individual ngayon, ito ay paalala na rin, no, para sa mga tao na kahit anong hamon, kahit anong challenge o pagsubok na dinadaanan mo ngayon sa buhay mo, kayang-kaya mo 'yan, 'di ba? Kayang-kaya mong tumindig kahit may pinagdadaanan tayong mga bagyo. Ganda na nga mga ka-vibes. Kung gusto niyo na po makikanta with DJ Jaja, i-ring-ring niyo na ang inyong mga cellphone, 0954-406-1967. Once again, 0954-406-1967. Kung gusto niyo po makiduet kasama si DJ Jaja, once again, ang kanta ay Liwanag sa Dilim by River Maya. Ah, oh, meron! Ay, meron na! Wait, teka lang ha. Ito na. Hello? Ang bilis naman. Hello? Hello? Ay, ang bogey naman.
6: Good evening, mga ka-vibes.
5: Hello there! Pangalan na taga saan?
6: I'm Franz E. from Marikina City.
5: Franz E!
6: Yes.
5: Familiar! Teka!
6: Pero hindi ko po kapatid si Andrew E.
5: Nakakatawa ka. Franz E, di ba ikaw, nag-sessionista ka ba?
6: Yes po.
5: Oh, di ba? Oh, naku na naman. Ito na naman tayo. Isang ano, professional singer ang makakaduet ko dito. Franz E, ano lang ah. Saka sa mga ka-vibes na nakikinig sa atin, hindi po songer eh si DJ Jaja. Ah? Ano eh, pagpasensya niyo na ako eh. We're just having fun here, di ba? Tama naman, Franz E. Tama ba?
6: Yes.
5: Yes, oo. Yes. Ay, ikaw magbubuhat sa akin na ngayong gabi?
6: Sure.
5: Kabisado naman ang Liwanag sa Dilim.
6: Yes po.
5: By heart? Fan ka ba ng River Maya?
6: Yes po, very much.
5: Yan. Ano paborito mo kanta sa River Maya?
6: Pinaka-favorite ko, Umaraw Umulan.
5: Ayun, Umaraw Umulan. Ay, grabe. Alam mo, next time, yun na yung ano natin. Ika-karaoke natin, ha? Oh, pero for now, Liwanag sa Dilim. Are you ready?
6: Yes.
5: Okay.
6: Yes.
5: Let's do this.
4: 1, 8, 7, 6.
5: Okay. Ako muna ha, Franz E. First two lines, ako, tas ikaw. Ready? O, sabay tayo sa hey, okay? Hey!
6: Hey!
5: Hey!
6: Hey!
5: Hey!
6: Hey!
5: Hey!
6: Hey!
5: Okay!
6: Hey!
5: Hey!
6: Hey!
5: Hey!
6: Hey!
5: Ituring ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalingitang kulimlim. Ikaw naman!
6: Kampanang yayanig sa bawat nilalang magigising ang lupang kulang sa tiyo.
5: Ang galing! Okay, ako naman! Ikaw ang magsasabing kaya mo to! Ikaw naman!
6: Tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo,
5: sigaw mo, sigaw sa, mo hangin, sa hangin, tindigan magsilbi, iwanag. Ikaw naman!
6: Iwanag sa dilim, harapin mong magiging

0: oh, oh, oh, oh.
1: Okay! Ikaw ang gaawit ng kaya mo to. Isang panalangin sa gitna ng gulo. Let's go! Sigaw mo,
0: sigaw
1: sa, hangin,
0: sa

0: Ang galing!
1: Thank you.
0: Dun, 100 points! Ay, ang swabe nun na, Franz! Parang Yay. Ano, parang gumanda yung boses ko nung nakaduet kita. Ang galing, ang galing. Oh, hindi talaga. Huwag mo na akong ano yung dito. Charis. Oh, Franz, before you go, may tanong kami sa'yo. Dahil nga ang liwanag sa dilim ay isang paalala sa ating mga ka-vibes natin na may dinadaan ng pagsubok, mga paghamon sa buhay, di ba? Ito ang may isa kaming malupit na tonong para sa iyo. Ready ka na ba?
1: Ready po.
0: Okay. Ito. Ito, Franz. Ito, mabigating tanong to, ah. Mga ka-vibes, sino ang naging liwanag sa dilim mo noong pinakamahirap ang pinagdadaanan mo? Oh, sino ang naging liwanag sa dilim mo, Francie?
1: Opo, si Lord.
0: Si Lord? Oo naman. So, bakit siya ang sagot mo?
1: Yun. If there's anyone that we can trust and we can rely on,
0: mm-mm,
1: si God talaga yun. Kahit Ayun. Iwan tayo ng buong mundo, lahat ng friends natin, nandyan siya pala.
0: Tama. Grabe naman, Francie. Isang paalala from Francie, di ba? Siyempre, always have faith in God kung ano mang pagsubok ang dinadaanan nyo. Huwag na huwag po natin kalimutan na andito ang Diyos para sa atin, para gabayan tayo sa kung ano mang pinagdadaanan natin sa buhay. Tama, no, Francie?
1: Yes.
0: Yan. Ako, maraming salamat, Franz, ah. Ay, meron ka bang gusto i-vlog? May kanta ka?
1: Sure po.
0: Yes, go ahead.
1: Yes po. Meron po akong new song. It's called Aahon Ako. Available na siya in streaming platforms.
0: Mm-hmm.
1: Nag-number one siya sa Banana Crew Top 10 last August 19.
0: Ayun! Wow!
1: And, opo. Tapos lately po, nasa number 10 pa rin po. So, I hope you can keep on voting.
0: Yes.
1: Mga fanatics.
0: Yum.
1: Mga fans ko, yun. Keep on voting Aahon Ako by Francie. Keep on streaming and yun, sharing my music.
0: There we go. So, Aahon Ako by Francie. Available po yan sa ating Banana Crew
1: yes,
0: Daily
1: po.
0: Top 10. Pwedeng-pwede nyo po yan i-comment sa ating Facebook page to vote for his song for Francie. Pakita po natin ang suporta natin for Franz. Nako, maraming salamat, Franz, ha?
1: Thank you po.
0: Thank you. Have a great evening ahead. Goodbye.
1: Goodbye.
0: Bye. Ayan, si Francie, mga ka-vibes, maraming salamat. And yun na nga, ang ating first karaoke gig dito sa iDiva Nights kasama si Francie. So kung kayo po, meron po kayong pagkakataon muli na makikanta dito sa ating programa sa 92.3 FM or Manila, maya-maya lamang pwede-pwede po ulit kayo tumawag dito at makiduet with DJ Jojo. Yun. Okay, so balik tugtugan po muna tayo dito lang sa 92.3 FMR Manila. Ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet.
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

92.3 FMR, ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupet! Magandang gabi mga ka-vibes. Ang oras, 7:18 in the evening. Siyempre kasama niyo pa rin ang inyong kalogat ang makabagerang DJ, si DJ Jaja, na pansamantalang humahalili para kay DJ ID. Ito ba ang programang ay Diva Nights, kung saan meron po tayong mga iniimbitang mga ka-vibes natin na gustong makikanta at makikaraoke on air dito live na live sa 92.3 FMR Manila Bila. Through phone patch, ayun. Basta, tumawag lang kayo dito, 0954-406-1967. At through phone patch, pwedeng-pwede po tayo kumanta dito at makiduet sa Idiva Nights dito sa programa na ito. Kanina, kumanta ko with France, iyang ating ka-vibes na tumawag kanina, no? At kinanta natin ang Liwanag sa Dilim by River Maya. At ito naman, ang pangalawang kanta naman natin, maya-maya lamang, kakantahin na natin ito, Tropa by Shakol. Oo, Tropa by Shakol. So, ang Tropa ay isa sa mga kantang talagang sumasalamin! Ay, ano na yan? Natatawa ako sa sarili ko din. Okay, ito na. Ang Tropa ay isa sa mga kantang talagang sumasalamin sa totoong sama ng magkakaibigan. Ano ba yan? Mula sa mga gulita na saran at gala hanggang sa mga panahon na kailangan ninyo ng payo at pagtamay. Oh, yan ah. Nakabo. Dahil nga Tropa, itong kantang ito ay tungkol sa mga magbarkada, diba? At trivia lang muna, no, si Noel Palomo ang sumulat ng Tropa sa official music video ng Shakol na nakalista ang words and music's Noel Palomo. Ayan. At maya-maya nga lang, pagkatapos nating kumanta, syempre meron tayong malupitang tanong na tatanungin natin sa ating mga ka-vibes. At ito na yon. At kayo mga ka-vibes, kung nakikinig kayo, pwedeng-pwede nyo po i-comment ang inyong mga sagot sa ating Facebook at 923 FMR Manila. Hanapin nyo lang po ang art card ni DJ ID for Idiva Nights at i-comment nyo po doon ang sagot ninyo dito sa tanong na ito. Ito na. Ito. Sa inyo ba, mas madali bang magkwento ng problema sa tropa, sa pamilya, o sa iyong partner, at bakit? Malubit na tanong to! So kung may problema kayo, mas kanino mo bang ikukwento? Mas kanino ka ba hihingi ng payo? Sa tropa mo, sa pamilya mo, o sa iyong partner? At bakit? I-comment nyo na yan sa ating Facebook page 923 FMR Manila. Or maya-maya lamang nga, bubukas na ulit ang aming live stream. Pwedeng-pwede nyo po dyan i-comment ang inyong mga sagot. So, sinong bibiliin nyo? Tropa, partner, pamilya? Choose wisely. Maya-maya lamang, magkakanta na tayo again. Ang kanta ay Tropa by Shakol. Kung gustong-gusto nyo po makikanta dito sa Idiva Nights, call na po 0954-406-1967 at mag-karaoke tayo together. Okay? Alright! Wow! Balik-tugtugan muna tayo ha, dito lang sa 92.3 FMR Manila. Ka-vibes mo sa soundtrip, ang lubet.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: nanalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: Our great singer
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
3: Ang lupet!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
3: Wala munang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa Diva Nights.
4: He's our great singer.
2: Diva Nights.

0: 92.3 FM Arc Vibes mo sa Soundtrip. Ang Lupet, syempre kasama nyo pa rin ang inyong kalog at ang magkabagirang DJ na pansamantalang humahalili para kay DJ ID for ID Vanite, si DJ Jojo. Welcome back mga ka-vibes. Ito ba ang programang Idiva Nights kung saan iniimbitahan po natin ang ating mga ka-vibes callers, mga songers, na kung gusto niyo pong kumanta dito sa programa live on air, na pwede niyo po i-dedicate kay special someone ninyo, or kung kaya naman sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga barkada, dahil ang featured song natin para sa pangalawang karaoke gig natin for tonight is Tropa by Shakol. Oo, Shakol pala. Oo. So, ayun na mga ka-vibes. Kung gusto nyo po ikanta ang Tropa by Shakol, pwede nyo po tawagin ang 0954-406-1967. Once again, 0954-406-1967. Pwede po kayo tumawag dito sa aming himpilan at makikanta kasama si DJ Jaja. Pero once again, bago muna tayo magsimula sa ating ating kantahan, syempre trivia muna tayo, 'di ba, dito sa ating kanta for tonight. Once again, si Tropa ay title track ng 8th album ng Shakol na inilabas noong 2010. May 12 tracks ang album, kabilang ang Ituloy Mo Lang, PI Asahan Mo, Gawing Langit Ang Mundo, Sasagipin Kita, at sandali. Ayun. At syempre, ito na mga ka-vibes. Tumawag na kayo. Once again, 0954-406-1967 para makikanta. Once again, here at 92.3 FM Radio Manila. Oh mga ka-vibes, ito na. Well, ito yung kantang ito ay pwedeng nyo po once again i-dedicate sa inyong mga barkada dahil itong kanta ito ay pinapaalala sa atin na may mga kaibigan tayo na kasama natin sa kalokohan, sa gala, diba? Sa mga walang katapusang kwentuhan. Pero kailangan natin alalahanin na ang ating mga kaibigan ay lagi silang nandiyan, no? Para sa atin. Kahit na, kunyari biglang sumeryoso ang ating buhay, andyan palagi sila na makinig, magbigay ng payo, nabigyan ang suporta na kailangan mo sa panahong iyon, 'di ba? Ang mga kaibigan natin ay sandigan sa panahon ng problema, 'di ba? So, i-dedicate nyo na yan sa inyong mga barkada, di ba? Itong kantang ito, Tropa. Ay, wait lang, meron na ito. Hello?
1: Hello, it's Ryan from Manlapu-Lapu City. Magandang gabi po sa ating mga kabibes.
0: Wow, hello, Ryan! Gayang linaw ng ano mo, ng boses mo. Very, magandang
1: at
0: ano mo.
1: At sa mga taga-pakinig natin ngayong Tuesday, bilis ng panahon, Tuesday na naman.
0: Tama.
1: At pasok na naman tayo sa midweek.
0: Tama.
1: Kaya naman, kayod lang tayo ng kayod dahil malapit na magpasko.
0: Ayun!
1: At sa mga nakapag-ipon nga mula noong unang buwan o unang entero ng 2026.
0: Okay.
1: Na hanggang ngayon na hindi pumaltos yung ipon nila at kumakayod pa rin sa pangtustos sa araw-araw nila. Saludo pa rin sa inyong lahat.
0: Ayun!
1: At ngayon, huwag na natin patagalin pa.
0: Okay.
1: Kakantayin na natin ang kantang Tropa by Shakol.
0: Ayun! Alam mo ikaw na, dito ka na. Asan ka ba? Dito ka na, mag-DJ ka na dito. Palitan mo na ako dito.
1: Bawal makaupo dyan, bawal makaupo. Hindi yan trono.
0: Ano ulit ang pangalan mo? Hindi ko na napakinggan kanina. Ano ulit ang pangalan
1: Ryan
0: mo?
1: Po, from Ryan from Lapu-Lapu City.
0: Ryan.
1: Cebu.
0: Okay, Ryan from Lapu-Lapu City. All the way from Cebu? Tama ba?
1: Po.
0: Wow! Okay, well, Ryan, fan ka ba ng Shakol? Alam mo naman ang kantang
1: naririnig
0: Tropa.
1: Naririnig ko lang ito sa kanto at siyempre, related din ito sa mga magkakaibigan na
0: ayan,
1: nagdadamayan.
0: Aya, tama no. Kasi, totoo no, oo. Ako, sa mga kaibigan ko, doon ko sila na-appreciate.
1: Ang praise nito ay sa lahat ng pagtatawanan, asaran, hanggang pikunan, tapos biglang nakwento nyo, sinong unang nagustuhan nyo, tapos sinong unang nabasti, doon pa lang magkakasama na kayo.
0: tama no. Nako, makaka-relate kayo sa mga kwentuhan, di ba? Ako ba lagi akong nagahanap ng kadamay? Oo, tuwing na-anxious ako, no, natatakot
1: kahit
0: ako.
1: Kahit mga sira, tawagin natin sirang plaka, no, mga sirang ulo, pero medyo kailangan mo pa rin sila.
0: Tama ka dyan, ayan, oo. Well, ito na, handa ka na ba?
1: Oh,
0: ready ka na, kumanta. Okay, sige. I-ano na natin, na-enter na natin.
1: Dito.
0: Oo. 1, 2, 8, 7. Mali. Ayan. Okay, ako muna, Ryan, ha?
1: Sa'yo ang unang pisa, akin yung pangalawa, okay?
0: Tama, tamang-tama ko dyan. Okay.
1: Tara.
0: Let's go!

0: Merong tikunan. Ikaw naman!
1: Lalo na rin ang unang niligawan.
0: Down!
1: Unang kabiguan.
0: Okay.
1: At dyan na seseryoso ang usapan.
0: Mm-hmm.
1: Ang pagdadamayan.
0: Yan!
1: Nang tunay na tapat na kaibigan.
0: Ito na!
1: Nang... O mga buwan.
0: Yan!

0: sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela. Yan ang aking mga tropa.
1: Yan! Ang galing-galing mo, Ryan!
2: Bam!
1: Ang galing mo, Ryan. Singer ka ba? Parang singer ka, songwriter ka.
2: Singer lang sa kanto, ganun.
1: Singer lang sa kanto!
2: Tabi-tabi, tapos inaaya ako, pinipilit ako na pawa ka ng mikropono.
1: So,
2: ayan, dyan tayo nagkano. Dyan tayo nagkaintindihan, kaya marunong tayo kumanta.
1: Nakakatawa ka, Ryan! Ako naman singer ako sa ano, sa shower, sa banyo.
2: Ay, oo, parang maganda ang boses, oo. Oo,
1: diba? Tama, diba? Ikaw, kung ikaw sa kanto, ako sa banyo, ganun tayo.
2: Kanto pero palihim lang. Pero kung dito sa bahay, wala nang lihim-lihim to. Lalo na kasama ko ngayon ang humalili.
1: Yeah, grabe naman to. Okay. Oh, Ryan, bago ka umalis, mayroong tanong sa'yo. Ha? Ito ay isang malupit na tanong. Baka mahirapan ka dito, pero kayang-kayang mo to, ha? Sa inyo, sa'yo ba, mas madali bang magkwento ng problema sa tropa, sa pamilya mo, o sa partner mo? Oh. Kanino ka pupunta pag may problema ka?
2: Sa akin, both side ako.
1: Saan?
2: Kasi kung sila naman ang close mo, makaibigan man o kung ano pa man, kapamilya man or katuwa mo sa buhay, kung talagang may problema ka, o kunwari sa tropa tayo, nahulugan ka ng 3,000. Tapos, tinanong ka, may nahulog dito, mukhang sa'yo yata to galing. Sa akin to. Mukhang sayo to. So, salamat talaga. Ay, true pa talaga kita. Mula pa nung dati, napaka-honest mo talaga.
1: Ayun.
2: So, yun, parang ganun.
1: Tama, di ba? Siyempre, kung tunay mo yan na kaibigan, kailangan honest kayo sa isa't isa, di ba? Hindi dapat nagsisinungaling sa isa't isa.
2: Ganun yun.
1: Ayun, tama. Tama ka dyan. So, ang sagot mo dito sa tanong ito ay barkada. Tama ba? O depende sa sitwasyon.
2: Doon din yun naman ang patak sa kanta. So,
1: tama.
2: Dito tayo sa barkada.
1: Yun, okay. Well, Ryan, maraming salamat sa'yo.
2: Pero bueno, bagong lahat dyan. Pwede tayo makapag-request ng favorite song ngayon.
1: Oh, sige.
2: Mas maganda love song ngayong malamig na gabi.
1: Anong gusto mong kanta, Ryan?
2: Nang makapiling ka ni Jessa Saragosa.
1: Nang makabiling ka ni Jessa
2: Saragosa. Ni Jessa Saragosa po.
1: O sige, tignan natin ha, Ryan, at isasama natin yan sa lineup natin ngayong gabi, okay?
2: O mukhang meron ko.
1: Ayan. Meron yan! Oh, maraming salamat, Ryan, ha?
2: Maraming salamat po.
1: Thank you so much, ang galing-galing mo.
2: Maraming salamat.
1: Ayan, thank you, Ryan! There we go. Ay, si Ryan po, ang galing-galing kumanta, ang galing-galing magsalita eh. Kulang na lang eh, i-replace na ako ni Ryan dito, di ba? Oo. Ryan, maraming salamat po, ang galing-galing mo. At yan na nga, nagtatapos ang ating karaoke segments, no? At maya-maya lamang pagbalik natin, sisimula na po ang ating segment na I Dedicate. So kung meron po kayong gustong i-dedicate na kanta sa special someone mo, sa pamilya mo, o kung kaya naman sa sarili mo, o baka gusto niya lang kumanta on air, pwedeng-pwede po dito sa 92.3 FM Radio Manila, dito sa I Diva Nights. At syempre, ito na nga, balik tugtugan po muna tayo sa 92.3 FMR Manila. Syempre, kasama nyo pa rin si DJ Jaja for I Diva Nights.
3: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
4: Ang lupet!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet. Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
6: Ang oras sa 92.3 FMR Manila, 8:01 ng gabi.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: Our great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
3: Ang lupet.

0: panalo sa saya. Wala munang matutulog. Awa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
1: This is our great singer.
0: I-Diva Nights. I-Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
3: Goodbye.

0: 92.3 FM Arc, vibes mo sa soundtrip, ang lupean! Ang oras, 8:15 ng gabi, syempre kasama nyo pa rin ang inyong kalog at ang makabagerang DJ, si DJ Jaja, na bansamantalang humahaliri para kay DJ Oire. Wow! Iba ang napindot, oo. Oh, mga ka-vibes, well, it is now now's the time for our segment, kung tawagin natin, I Dedicate. So, pwedeng ba kayo tumawag ulit dito, no, sa ating programa, 0954-406-1967. At syempre, pwedeng ba kayo kumanta on air, a cappella, at i-dedicate nyo ang kantang ito sa mahal ng buhay mo. Okay? So, yun yung mangyayari. So, kung meron kayong kanta na gustong i-dedicate, kahit anong kanta pa yan, di ba, pwedeng nyo yan ikanta dito via a cappella. At i-dedicate nyo ang kantang iyon. Okay? Oh, ready na ba kayo? Ito na! Ay, may caller na tayo for i-dedicate. Hello? Hello? Hello? Ay, nakakatakot naman. Bakit may music? Parang wala akong narinig. Hello? Ano lang siya? Ning. O, mamaya babalikan natin siya, ha? Oo, mga ka-vibes. Pero again, once again, tumawag kayo, 0954-406-1967. Oo. Kung tatanungin sa DJ Jaja, kung ako kaya ang kakanta ngayon, no, na acapella, ano kayang kanta ang kakantahin ko? At kanino ko ay, wait, teka lang. Andito na ulit. Tumatawag ulit. Hello?
1: Hello po, DJ Jaja.
0: Wow, hello! Good evening. Anong pangalan mo at taga saan?
1: Tonton from Manila, Sampaloc.
0: Ano ulit pangalan?
1: Tonton.
0: From Sampaloc, Manila. Tama?
1: Yes po.
0: Yan, Tonton. Well, maraming salamat at tumawag ka na hindi mo ko iniwan yes, dito. Po. Maraming salamat, Tonton. Nakakaiyak. Ay, nag-feedback ata yung ano mo, yung signal mo, Tonton. Meron ka bang ano? Meron ka bang live stream? Ngayon? Na naka-on? O, hello?
1: Ayan, okay na po.
0: Ayan. Ayun. Okay, there we go. Oh, Tonton, dahil tumawag ka ngayong oras para sa I Dedicate nating segment, ano ang kakantahin mo at kanino mo ito i-dedicate?
1: Pangarap lang kita, Paroke ni Edgar.
0: Oh, yun. Pangarap lang kita ni Paroke ni Edgar. Tama?
1: Yes po.
0: Ay, excited na ako. Kanino mo ito i-dedicate?
1: Yes po.
0: Kanino mo i-dedicate?
1: Dinedicate ito sa wife ko. Dahil pangarap ko lang siya dati yung sama ko na siya.
0: Grabe yun! Okay, sige. Ako nakakakilig. Okay, sige. On my cue, ha. Pwede ka na kumanta. Tapos, ayun, i-dedicate pa rin sa asawa mo. Nakakaiyak. Okay, ready, ha? Enter ko muna, ha? 2, 9, 7, 1. Go ahead.
1: Mabuti pa sa loto,
0: yun.
1: May pag-asang manalo,
0: yun.
1: Di tulad sa'yo, imposible, prinsesa ka.
0: Okay. Ay, nag-e-echo ata. Oo, nag-e-echo. O, ulitin natin ha. Tawagin ulit natin si... Ano to? Ang makala na, si Ryan. Oo. Ayusin muna natin mga ka-vibes. Ibaba-off natin yung radio niya. Oo, dahil nag-feedback eh. Oo, i-off natin ang radio niya. Oo. Hello, Ryan? Ay, Ryan ba? Nakakalimutan ko yung pangalan niya. Ay, nawala. Ano ba yan? Nakakainis naman. So, ayan. Oo. Ide-dedicate dapat niya para sa asawa niya. O, bumalik na siya. Tingnan natin ha mga ka-vibes, ang ganda-ganda pa naman ng boses ni Ryan. Oo. Ibaba-off natin ang radio niya kasi nag-feedback mga ka-vibes eh. Oo, hello?
1: Eh, sorry po, biglang nawala.
0: Ano, wala? Naka-off ba yung radio mo?
1: Yes po, naka-off po.
0: Okay. Po, eh. Okay, sige, sige.
1: Okay na po ba?
0: Okay naman na. Oo, ulitin natin po. Ha, para di sayang experience mo. Oo. Si Tonton pala, ayun, nakalimutan. Ryan, ako lang Ryan. Tonton pala pangalan mo. O nga, eh, ano ba yan? Okay, Tonton, are you ready?
1: Ready.
0: Okay, 1, 2, 3, go ahead.
1: At dahil mahal kita, wala akong magagawa. Tanggap ko tong aking sinta. Pangarap lang kita.
0: Ayun, kasi ka ba? Isa ba?
1: Pangarap lang kita. Salamat po.
0: Ayun, grabe! Hey! Tonton! Grabe, ang galing mo! Iba ka talaga, Tonton. At dahil sana nakikinig asawa mo, 'di ba? Eh kung hindi naman siya nakinig, mamaya sabihin mo na ano to, bumunta siya sa aming Facebook, i-rewatch niya kasi naka-live stream tayo ngayon, Tonton.
1: Kaya nga po, i-send ko nga po sa kanya after yun.
0: Nito. Oo, i-send mo lang yung live stream link sa kanya para hindi ano sayang, 'di ba?
1: Kasi ako eh.
0: Oo nga eh, naririnig ko ngayon ano mo, yung signal mo. Oo, ingat ka sa biyahe ha, Tonton.
1: Salamat po, DJ Jaja.
0: O, bago ka man umalis, ano, magbigay ka naman ng mensahe para sa asawa mo. Anong gusto mong sabihin?
1: Belated happy birthday sa wife ko, Ginelle. And advance happy birthday sa bunso namin sa September 21. Magto-2 years old na siya kay Samir. Happy birthday, anak.
0: Mm.
1: Yun lang po. Mahal na mahal ko sila lahat.
0: Yun. Grabe naman. Nako, Tonton, maraming salamat ha. At salamat na nakikinig ka sa aming estasyon, ha? Mag-ingat ka sa biyahe, ha?
1: Wala umaga. Good morning, bye. Favorite bye. Kati G.
0: Nako, alam. Yun.
1: ID ba nice? Pati ano po? Art Speak.
0: O, anong programa ko?
1: Tuwing LA, Saturday, Sunday ka po eh.
0: O, anong programa ko?
1: Ayun lang. Kasi pag Sabado Linggo po, hindi ako bumabiyahe.
0: Ano ba yan, Tonton? Magiging ba? Ano ba naman ito? Hindi, okay lang yan, Tonton. Ano ka ba? Okay lang yan. At masaya pa rin ako na sumusuporta ka sa aming mga programa.
1: Ano po si Jaja, morning ka eh?
0: Oo, morning ako. Ano? 6 a.m. to 9 a.m. Okay lang.
1: Hindi ko alam yung title eh. Matrumpak yata yung okay. Lapsong.
0: Hindi eh. Y2K rewind yun, Tonton. Pero okay lang, for sure, tulog ka pa niyan. Okay lang, ano ka ba?
1: Sorry, DJ.
0: Okay lang yan, ano ka ba? Hindi, okay lang yan. Ano ba? Oh, Tonton, maraming salamat ha. Mag-ingat ka sa biyahe.
1: Thank you po.
0: Thank you so much. Goodbye. There we go. That was Tonton. Wow, grabe nakakatuwa na may mga ka-vibes na atin talaga noon. Nakikinig talaga sa akin. Kasi parang hindi ko minsan wala akong kasama dito sa studio. Parang iniisip ko ba, hala, may mga nakikinig pa ba sa akin? Parang meron pa rin talaga. Maliban na lang sa ating FMR squad, diba? Syempre, of course, I love FMR squad. Thank you so much. At sila lang talagang bumubuno ng comments dito sa aming live stream. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. I love you so much. Yes. Well, that was I Dedicate. Once again, ito po ang I Diva Nights every Monday to Friday po, 6 to 9 p.m. Siyempre, kasama niyo po dito si DJ ID. At ako po si DJ Jaja, na pansamantalang humahaliri, no? Para kay DJ ID. Ayan! At sa ating ka-vibes na kaya ni Tonto na yun, nasa biyahe, mag-ingat-ingat po tayo, ha? Oo? Alright, mga ka-vibes, balik tugtugan mo na dito sa 92.3 FMR Manila. Ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupit, ang oras, 8:24 ng gabi.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR
4: Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes,
5: ang lupit.

0: nalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: These are great singers.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet.
3: The vibes.
4: FMR ka vibes mo sa sound trip. Ang lupet. Kasama niyo pa rin ang inyong kalog at ama kabagerang DJ, si DJ Jaja na pansamantalang humahalili para kay DJ ID. At ito na nga po, no, ang huling oras natin para sa IDiva Nights. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, no, nung simula 6 PM hanggang ngayon 9 PM. Nako, maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, again, next Saturday. Ano ba yung Saturday? Ang Saturday? Oo. Nasanay na si DJ Jaja kasi Sabado ang programa ko. Monday to Fridays po ang IDiva Night, 6 to 9 p.m. Kasama nyo dyan si DJ ID. Oo. Sana bumalik na si DJ ID. DJ ID, kung nakikinig ka, na-miss ka na ng ating mga ka-vibes. Bumalik ka na. Na sumasakit na tenga nila sa kanta ko. Oo. Kailangan na yung ano, yung maganda kong manta dito. Hindi ako. Pero sana nag-enjoy naman kayo, mga ka-vibes. Ha? Pasensya na hindi ulit, hindi ako singer. Pero ito naman, I am trying my best. Wow! Oh, sige, once again, tomorrow ulit ang mga ka-vibes sa IDiva Nights. And again, ipa-plug ko na lang ang aking programa. Si DJ Jaja po, ang programa ko po every Saturday. Every Saturday, 6 to 9 AM. Yan. 6 to 9 AM for Y2K Rewind. Ako po ang gigising sa inyo. Oo. Kung ayaw nyo, dubag. Pili ko may mga iba dyan na parang, ha? Itong babaeng tong kulit-kulit, ang ingay-ingay. Oo. Ay! Oo, diba? Dan. Di ba nag-agree yung karaoke sa akin? Well, anyways, mga ka-vibes, this is it. Pansit. Next program is Heart Speaks with, of course, your pretty girl, DJ Alex. Huwag po kayong aalis dahil malupit ang programa nito. Oo, kung meron po ba kayong mga problema or mga kwento in terms of love life, relationships, well, that is the program for you. Heart Speaks. Alright, balik tugtugan na tayo. Maraming salamat muli. This is DJ Jaja. Pansamantalang humahalili para kay DJ ID. Ang oras 8:47 ng gabi.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Single o taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
5: Sorry.
4: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
6: Kaisip ko'y yakap ka pa.
4: Dito sa

0: So ba sa tingin mo ka, Vibes, have you ever experienced that kind of love na nag-uumapaw, that it goes beyond the words, I love you? Yung as in, yung talagang hindi mo na maipaliwanag, you cannot find the words anymore to describe yung iyong level o degree ng pagmamahal para sa isang tao. Sana huwag naman umabot sa ganun. Okay na yung love mo lang, di ba? Pero yung parang patay na patay, nako ka, Vibes, mahirap yan. Dahil ang susunod na niyan, nako, ikaw na ang iiyak. Kapag masyadong bigay o kapag give na give ka masyado, teka lang, baka hindi ka masuklian. Ganyan kasi, diba, the more na nakaka-receive, parang mas nakakampante yung ibang tao that you're doing acts of service for them. Pero in return, ano ba yung ginagawa nila sa'yo? Syempre, ang pag-ibig naman, it's give and take. Hindi dahil naghihintay tayo ng something in return every time we make an effort, pero dapat, no, ito ay give and take, dahil kung hindi, ito'y nakakapagod. Pero bago ka mapagod, ang oras muna natin is 9:14.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: At ka-Vibes, ikaw ngayon nakatutok pa rin dito sa Tuesday edition ng Heart Speaks sa ikaunang oras ng programa natin. At ako ang iyong makakasama. Kung first time mo, papakilala lang ako. Itong tinig na ito, tandaan mo. My name is Alex Baltazar. At syempre ka-Vibes, ako ang iyong makakasama sa ating tatlong oras na hindi ka paliliquin sa dilim. Ito yung tatlong oras na enjoy lang, good vibes. At syempre, heart to heart tayo. Kaya nga, di ba? Hence the title, Heart Speaks. Maraming nagsasabi na dapat daw pagdating sa pag-ibig, lalong-lalo na, ginagamitan din ng utak. Hindi daw pwedeng puro puso lang. Pero ako naman ang paniwala ko, dapat tama naman, balanse. Pero hindi ba parang mas masarap na kapag dating sa pag-ibig, ang talagang gagamitin at paiiralin mo ay yung puso? Iba yung ligaya, iba yung ligalig kapag alam mong puso ang pinakinggan mo, di ba? These days, paano natin yung ma-apply sa practical na buhay? Halimbawa, meron kang maliligaw, mahal na mahal mo talaga. Aso nga lang, career-wise, medyo hindi pa siya ganun ka-established. Samantalang meron ng ligaw sa'yo, aba may kaya-kaya, mayaman sa paningin ng iyong mga mama. O de, syempre, anong sasabihin ng ibang mga usyosera, diba? Na piliin mo yung may kaya-kaya. Gamitan mo naman daw ng utak. Kahit na ano, hindi mo masyadong gusto. Handa ka bang ipagsapalaran yung nararamdaman mo para lang matawag na wais ka at ginamitan mo ng utak ang pagpili sa love life? Alam mo, ang dalas ko nakikipagkwentuhan sa mga matatanda. And one thing that I learned from them is, talagang may pagsisisi. Oo, yung tipong kapag sila ay nagpakawais, may pagsisisi. Na parang, ay bakit hindi ko pinili yung true love ko? Pero meron din naman ako mga nakausap na pinili yung true love. Pero nagto-throwback na, alam mo ba, Ineng, dati may naliligaw sa akin, taga-Amerika. Nag-exchange pa kami ng sulat. O diba, parang kung ano yung hindi mo piliin, siyang hahanapin mo rin eventually, no? Ganun naman tayo eh, kung ano yung wala sa atin, hinahanap natin. Pero sa huli, ano ba sa tingin mo yung mas pagsisisihan mo? Yung hindi mo sinunod yung pagiging wise o yung hindi mo sinunod ang iyong puso? Sa huli, sa'yo naman nakasalala yan. Kaya kung meron kang dapat pakinggan, yung sarili mo, no? You can listen to other people's pieces of advice for you, but at the end of the day, your decision is the one that should matter the most. At ngayon nga ka-Vibes, balik muna tayo to more of the songs MYMP with their version of Only Reminds Me of You. Kahit na dilim, kahit na sasakyan lang nakamodel nung iyo. Diba? Oo. Dito pa rin, syempre, sa ating programang Heart Speaks with Alex Baltazar on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Sa Soundtrip, ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes.
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid ka bond!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa sound trip. Ang lupit naman talaga ng song yan from Ella May, Saison, Till My Heart Aches End. Ganyan ka ba? Yung tipong masaya ka ngayon, sobrang ligalig mo, you're so grateful with the relationship you have, but then deep inside, you anticipate. Kumbaga, inaabangan mo na yung pagkakataon that he or she's gonna break your heart eventually. Bakit nga ba ganun? Why can't we just enjoy the moment of being happy with the person we love instead of anticipating yung mga masasamang mangyayari? Pero siguro nga, no, base na rin ito sa obserbasyon natin sa ating kapaligiran, sa experience ng mga taong nakapaligid sa atin, that sometimes when you're so happy, meron itong dip, diba? After the happy moment, biglang boom, babagsak ka na naman, and isang trigger lang ang katapat para masira yung inyong relasyon. Diba? So parang ikaw, inihahanda mo na yung puso mo na, ay hindi, pare-parehas lang naman silang manluloko. Ay hindi, pare-parehas lang naman silang mga babae na puro pera o mayayaman ang gusto. Kaya hindi rin talaga kami nito ang endgame. Diba? Pero siguro sa buhay, no, isang paalala ito na bago mo i-anticipate yung masamang pwedeng mangyari. Kasi talagang nandiyan yan eh, yung possibility na mag-break kayo, masaktan kayo, magkalokohan kayo. Pero alam mo yung dapat ngayon mas ini-enjoy mo lang siya. Hindi pa nangyayari. Kaya tama na muna yung pag-anticipate mo na, nako, I was afraid this time would come. Ito na nga ba sinasabi ko. Pag dumating, saka mo na lang problemahin. Hindi yung inuunahan mo na yung utak mo sa pamumroblema. Alam mo, minsan yan yung mahirap sa ating mga tao, no? Malaking bahagi ng mga pinoproblema or ino-overthink mo, hindi pa naman nangyayari. But then again, syempre, hindi naman natin dapat ipagsawalang bahala yung inyong mga overthinking, because sometimes, yung mga labis-labis inyong pag-iisip na yan is also based on doubts, di ba? On the history of your relationship. So, baka naman talaga, diba? It's just your mind or your brain's way of protecting yourself from further harm. Kaya ganyan yung nangyayari. But then again, reminder ito na bago ka mamoblema, wala pa naman eh. So, i-enjoy mo muna ang ride. Kagaya na lang kung paano mo ina-enjoy ngayon ang biyahe, saan ka man nakalulan, sa taxi, grab, joyride. Ano pa ba? In-drive? Sa bus? Oo, para si Kuya JB na nakatutok din sa atin, no? Hanggang ngayon ba, nandiyan ka pa rin? Galawin mo naman ang baso. Oo, maraming salamat sa inyo. At sana, no, walang lipatan. Diyan ka lang dahil susunod na yung pinakahihintay nating bahagi ng ating programa. Dito pa rin sa Tuesday edition ng ating program, This is Heart Speaks Together with Yours Truly. I am Alex Baltazar. Sa oras na 9:47, let's now head back to more of the music. Ang haba ng intro nitong song ni Martin Rivera. Damihin mo, kunyari nasa fields ka. It's called You. Eto na ba? Ay, hindi pa. Isa pa ulit. O sige ah, walang lipatan. Dito lang sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes a sound trip. You're home at last. Kaya naman si David Gates, gumu-goodbye girl na. Para lang din si Kuya, na driver ng bus na yan, no? Si Kuya Boy at Corby. At saka yung kanilang conductor. Oy, tara yung shala. Noel Asoro, hello at magandang gabi sa inyo, mga certified ka-vibes. Gumu-goodbye girl ka rin ba dun kay ate, nakabababa lang? Oy, para po sa mga pasahero na lulan at sakay ng kanilang mahiwagang bus. Yan yata yung parang minibus, no? In fairness, ang ganda ng speaker nyo dyan, ha? I love the register of my voice. Oo, may nagpadala sa akin ng ano mo yan, ng video na kayo po ay nakikinig, kaya maraming salamat. Alam mo, minsan ako, naa-attach ako sa mga ano eh, sa mga drivers, sa mga konduktor, lalo na kung medyo mahaba yung biyahe. Ako kasi madaldal ako eh, so ang tendency, nagkaka-exchange na kami ng ano, ng hearts. Hindi naman, pwede rin. Pero yung nangyayari is, nagkakakwentuhan na kami. Diba kung paanong yung kanilang trabaho, eventually nakapagpatapos ng pag-aaral ng kanilang mga anak, kung paano itong nakatulong sa kanilang pamumuhay. Kaya minsan pagbababa ka na, oy, para po, parang bitin, parang ayoko muna, pwede balikan na lang, round trip. Diba? Kasi hindi kasya yung ilang oras, yung isang oras at kalahati ninyong biyahe para mapagkwentuhan yung mga magagandang bagay na nangyari sa buhay mo and even yung mga challenges na iyong napagdaanan and eventually na-survive. Kaya naman ikaw ka-vibes, kung meron kang pinagdadaanan, alam mo ko ako sa'yo, chikahin mo rin sila, ano, conductor, pagtapos na sila magsukli. Diba kasi dyan ka talaga pinaka matututo kung paano kang lalaban sa buhay. Imagine mo lahat sila ginagawa na, diba, yung tipong nagda-drive ka, nagsusukli ka, namumblema ka pa. O diba, tapos may problema ka pa sa tuition ng anak mo, lahat kaya nila. Kaya nilang solusyonan, kaya ang galing. Saludo tayo sa mga kagaya ninyo. At sa oras nga nating 10:13, tayo ay nagpapatuloy dito pa rin sa Tuesday edition ng ating programa, This is Heart Speaks, together with yours truly, Alex Baltazar. Kung curious ka anong itsura ko, meron kasi dating nagsabi sa akin na akala daw niya ang tangkad-tangkad ko. Binibigyan ako ng flowers. In fairness naman, yun na rin yung una at huling beses na nabigyan tayo ng bouquet ng isang listener na nasa ibang stasyon pa ako noon. And then ayaw niyang ibigay sa akin. Sabi ko, kuya, ako nga si Alex. Eh, sure ka ba talaga? Sabi niya, wala bang iba? Kuya, para naman lugi ka pa, diba? Pero ang eksena pala kasi, ang sabi niya, ang impression daw niya sa boses ko, matangkad na babae. So ikaw, I wanna know kung yung impression mo sa tinig kong ito ay sasuwak din sa itsurang makikita mo. Kaya i-search mo na at i-follow ako sa aking Facebook account. It's Alex Baltazar. At syempre, para makareceive ng maraming updates sa ating station, 92.3 FMR Manila ang kailangan mong i-search. At ngayon nga, the search is over dahil talaga namang hinalukay-uwi na natin, no? Yung ating comment section. Gusto ko lang muna ding batiin ang FMR squad, si Wella, si Sari, hello sa inyo. At meron ditong ka-vibes ang nagpadala ng kanyang komento dahil meron siyang pinagdadaanan. Ang sabi niya, hello DJ Alex. 2 years na kaming

walay ng boyfriend ko. At akala ko, totally okay na ako. Meron na rin naman akong boyfriend ngayon na bago at masaya naman kami. Pero, biglang bumalik ang ex ko. Nag-message siya at sinabing nagsisisi siya at gusto niyang ayusin ulit ang lahat. Ang problema, minararamdaman pa rin ako para sa kanya. Kaya ang tanong ko, kapag bumalik ang taong minahal mo noon, dapat mo pa ba siyang bigyan ng second chance? Kahit meron ka na rin namang mahal ngayon. Thank you, DJ Alex. Oy, ano ito? Sana dalawa ang puso ko ang peg ng ating commenter ngayong gabi, no? Ako naiintindihan ko yan, diba? Kasi minsan no choice ka na lang kundi mag-move on sa isang heartbreak. Kaya eventually, kapag yung destiny nagpresenta sa'yo ng pagkakataon para ikaw ay ma-develop o mahulog uli sa panibagong tao, binibigyan mo rin naman yung, ng chance yung sarili mo because after all, you deserve it. Diba? Deserve mo maging masaya. Deserve mo mag-explore ulit sa buhay at hindi ibig sabihin na nasaktan ka noon, it should prevent you or stop you from loving someone again. Pero this time, bago na. Ang problema is kapag bumalik yung iyong ex and meron ka pa rin nararamdaman sa kanya. Hindi mo lang kasi dito nasabi, no, ano ba yung naging dahilan, no, ng inyong paghihiwalay? Is it because meron siyang nakaka-chat na iba? Was there a third party involved doon sa iyong previous relationship? Kasi sa akin, ha, kung talagang pinag-cheatan ka na ng tao, tinraidor ka, niloko ka, deal breaker yun, wala na yan, X na yan. Kahit na may nararamdaman ka pa dyan, aba ate, gawin mo yung best mo para tumakbo palayo sa taong yan. Because chances are, if a person, diba, was able to cheat on you for the first time, sabi nga nila, 300% niyang gagawin ulit yan. Huwag ka nang umasa, diba, na siya ay magbabago. Pwede naman talaga, diba, there are some people na milagro, bigla na lang, diba, nagbabagong buhay after makakilala kay Lord. Ganyan, ganyan. Kaso nga lang, hindi lahat. Mahirap, diba? Kung willing kang mag-go through doon sa pagpapasensya, doon sa potential na baka masaktan ka ulit, then go for it, 'di ba? Tiisin mo. Yun ka naman 'di ba? Martir ka, gusto mo 'yan. It makes you happy. Wala namang manghuhusga sa iyo. Pero yun nga lang, ihanda mo yung sarili mo. The chances are it's gonna happen again. 'Di ba? Pero kung yung inyo kasing breakup wala lang, kumbaga it's because nagkaroon ng change sa inyong trabaho, yung dynamic ng inyong relationship, naging LDR kayo all of a sudden. So you had to end the relationship not because someone betrayed you, 'di ba? But because hindi lang talaga magwo-work out sa panahon na 'yon. Pero paano nga kung biglang pinagtagpo kayo ng tadhana, this time may ipon na siya, may ipon ka na, kasi yung isa nga taken na. Kaso mahal mo pa rin. Ang sa akin, no, unfair kasi ito. Unfair ito doon sa iyong present boyfriend. 'Di ba? Kasi itong naiisip mo na to na may posibilidad na makipagbalikan ka sa ex mo, it's already emotional cheating. Although good thing is that ina-acknowledge mo siya. Kasi ibig sabihin lang noon, bago ka umakto doon sa feelings or emotions na nararamdaman mo ngayon na feeling mo, gusto mo makipagbalikan sa ex mo, you still consider the feelings of your current relationship, yung boyfriend mo. So ano nga ba dapat gawin dito, no? Ate, huwag mo muna entertainin yung ex mo. Tama na, kasi ex na eh, di ba? Nagkaroon na siya ng pagkakataon sa buhay mo noon at hindi niya ginalingan. Ganun lang yun. Di ba? Parang sa trabaho lang yan eh. Hindi pwedeng magre-resign ka dahil hindi mo na gusto, nai-stress ka ngayon. Although, stress naman talaga is valid reason, no? Pero hindi ibig sabihin na nag-quit ka ngayon, may babalikan ka pa. Most of the time, wala na. Di ba? Most of the time, hindi na. Hindi ka naman tipong naka-maternity leave ka eh, na nabuntis ka, manganganak ka, may babalikan ka pang trabaho. You do not have that kind of privilege when it comes to relationships. Kapag tinapos mo, when you've lost the chance, wala na. Diba? Hindi yung magbabalik ka, para kay ex-boyfriend ha, hindi yung magbabalik ka once you're ready, tapos alam mong may masisirang panibagong relasyon. Ang sa akin nga, dapat hindi na siya at all nagpakita sa'yo. Diba? Kung alam niya na meron ka na talagang someone new, dapat siya na yung unang dumistansya. At ikaw naman din ate, alam mo ngayon na may bago ka na.
tama na yung pag-give in. Minsan kasi baka ano na lang ito eh, ego na lang. Di ba na, ay, hinahabol ako. All of a sudden, you're interested again in this person. Kasi nga, ay, ang sarap sa pakiramdam naman talaga na may nag-ahabol sa'yo, di ba? Ang ayaw lang naman natin, hinahabol tayo ng aso. Pero gusto mo may nag-ahabol sa'yo, sa totoo lang. Pero, i-consider mo rin, talaga bang mahal mo pa itong taong ito? O somehow nabibigyan ka lang ng validation na ay gusto pa ako ng ex ko, mahal pa ako ng ex ko. At syempre, no, aminin naman natin, in every relationship na natapos na, palagi yung may mga unresolved issues, palagi yung may mga what if, palagi yung may mga ay sana pala, ganito yung ginawa ko. So ngayon na nagbabalik siya, diba, all of a sudden may window na nagbubukas doon sa potential na what if nga, no, ngayon na natin gawin. Kasi ito na ulit, nagbukas ulit ang pintuan ng oportunidad for the two of us. Pero ang tanong ko sa'yo, worth it ba yan? Diba? At the expense of losing the person who loves you today, willing ka ba na i-risk lahat ng yun? Para lang ano, mabigyan ng validation yung pagkatao mo at yung puso mo na mahal ka pa rin ang ex mo. Kasi kung mahal ka niyan to begin with, hindi niya hahayaan na mawala ka pa sa buhay niya noon. But the fact that he was able to let you go at some point in his life, in your relationship, ibig sabihin, wala na. He missed the chance. Diba? Ayun na yun, oh. Hindi mo kasi ginalingan. Ayan, tuloy na agaw ako ng iba. Diba? Parang sa trabaho lang pag nag-resign ka, I'm so sorry. Diba? Nakahanap na ng bagong papalit sa'yo. At this time, mas magaling pa. Mas nakakapag-deliver pa ng maayos. So kung ikaw ang boss, tatanungin kita ha. Huwag na dun sa perspective ng love story. Sa perspective na lang ng isang kumpanya. Sa pagiging HR, di ba? Sa pagiging hiring manager. Kung ikaw yung hiring manager, may nag-resign na sa'yo. Magaling naman ang hinayang ka sa kanya. Pero may dumating na bago. Nag-apply. Ang ganda ng credentials. At ginagalingan sa trabaho, di ba? Walang kapintasan. Kung meron man, napaka-unti kumpara doon sa nakaraan. Eh, bumalik yung dati. Diba? Tatanggapin mo pa ba siya at papapasukin? At tatanggalin mo yung bago. Yung bago na nagde-deliver, yung bago na magaling, yung bago na ibinibigay yung lahat sa'yo. Hindi mo na yun gagawin. Dahil ang gagawa lang nun, isang malaking, alam mo na ang sagot, no? Fill in the blanks naman tayo dito. Alam ko matalino ka, alam mo ang sagot dyan. So ang sa akin, learn to appreciate what you have now. Kasi that kind of love may never come again into your life. Baka masyado kang busy ka, titingin sa past mo, hindi mo alam itong nasa harapan mo. This is the treasure, the diamond that you're already about to miss out in your life just because ano, nakatingin ka dyan. Diyan sa tanso, 'di ba? Wala na nga eh. 'Di ba? He missed his chance, kaya mag-focus ka dito. Alam mo sana wag itong marinig, no, nung bago mo kasi talagang masasaktan siya because for me this is already emotional cheating. Kahit papaano. The fact na you're still considering na makipagbalikan sa iyong ex. Pero ako, again, sabi naman natin dito sa ating programa, hindi tayo mapanghusga. Dahil nangyayari ito sa totoong buhay, no? Yung may mahal na mahal ka, kaso at some point hindi nag-work out yung circumstances sa buhay nyo nung panahong magkasama kayo. Kaya it had to end. Pero biglang nagbalik eh, di ba? So anong gagawin mo? Maguguluhan ka. Pero think about it, no? Kasi pwede naman talagang ang mga ex magkabalikan, eventually sila ang magkatuluyan. Sino ba yung mga ganyan na kilala natin? Halimbawa na lang sa celebrity, sila Maha, di ba? Sila Maha Salvador, eventually ang napangasawa niya, ex-boyfriend din niya, na nakipagbalikan sa kanya. At doon nakita naman natin na talagang love is sweeter the second time around. Pwedeng mangyari yun. Pero mapalad ka na lang talaga. At saka kung ex mo na yan, he has to work double time. He has to make an extra effort to prove to you this time na kung pagbibigyan mo ko, hindi na ito matatapos. So siguro yun din, no? Kung talagang gusto mo pa yung ex mo, hindi naman kita mapipigilan eh, na huwag ka man loko at huwag ka man cheat. Pero ang sa akin lang, huwag ka nang mandamay. Pakawalan mo na yung boyfriend mo ngayon kung sa tingin mo talagang atat ka pa dun sa ex mo. Diba? Pero huwag mong pagsasabayin. Huwag na huwag. No? At saka bigyan mo ng time yung sarili mo. Kasi baka nga ang dating talaga, masyado ka lang nabigla. Masyado ka lang natuwa. Masyado ka lang na-surprise.
na uy, type pa niya ako. Diba? Ang ganda mo. Kaya ka-vibes, kung meron ka rin nais na ikomento dyan sa problema ni ka-vibes natin, no? Itong sana dalawa ang puso ko ang peg niya. Ay nako, syempre, ipadala mo na yan sa ating Facebook page. At hihintayin ko yan sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes. At ngayon nga, let's head back to more of the songs. Para sa itong next song natin, ha. Ang ganda nito kasi kay KZ Tandingan, yung Mahal Ko o Mahal Ako. Dito pa rin sa ating programa, Heart Speaks with Alex Baltazar on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Sa Soundtrip, ang lupet. Oy, kantahin mo to, ha. KZ Tandingan.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibe sa soundtrip, Jam Morales. Sa kanyang song na Even If, deep inside you know you're still gonna wait for that person, talaga ba? Grabe naman. Anong oras na o? 10:46 na, hanggang ngayon, naghihintay ka pa rin para sa maling tao. Pero alam mo, hindi naman kasi natin masasabi agad na ang isang tao is mali para sa atin. Unless talaga, no, dumating yung panahon na masaktan ka. Kasi minsan nga, no, even yung talagang ipopost ka sa social media, piniprincess treatment ka, yun pala, di ba, niloloko ka. Ngayon, magaling na ang mga sinungaling. Magaling na silang umarte, magaling na silang magpanggap na ikaw lang ang kanilang sinisinta at sinasamba. Pero yun pala, naku, isa ka lang sa kanila. You're just one of the, hindi few eh, many. Oo, ganun kayo kadami. Alam mo, no, sa panahon ngayon na ang dami-dami nating pinagdadaanan, ang dami-dami nating problema, gusto natin less ang problem, diba? Pero bakit nga ba pagdating sa relationship, yung iba gusto marami? Eh, ibig sabihin yan, kung marami ka rin karelasyon, di ba? Kung may dalawa kang sinisinta sa buhay mo, eh double the problem and double the trouble din yan. Kasi sa isang relasyon naman, hindi talaga may iwasan yung magkaroon kayo ng issues, magkaroon kayo ng mga problema, selusan, edi kung dalawa pa poproblemahin mo. Sige ka, ikaw rin. Pero nako, eto na nga, buklatin natin yung mga pinoproblema ng ating mga ka-vibes, no? Without judgment, syempre atin yung bibigyan ng plataforma dito sa ating programa. Kaya naman, atin ang buklatin ang ating comment section sa ating Facebook page over at 92.3 FMR Manila. Here on the Tuesday edition of Heart Speaks, ako pa rin ang iyong kasama, I'm Alex Baltazar, and here it goes, ang sabi, "Hi DJ Alex! 2 years na po kami ng girlfriend ko. Mahal naman namin ang isa't isa pero ayaw niyang malaman ng pamilya niya na may relationship kami. Noong una, okay lang sa akin. Pero ngayon parang feeling ko nahihiya siya sa akin. Hindi niya ako maisama sa family events at ayaw niyang makita naming magkasama ng mga kakilala niya. Nasasaktan ako ng palihim dahil itinatago niya ang relasyon namin. Sinasabi niyang hindi pa raw siya handa pero 2 years na kami, DJ Alex. Kaya naman ang aking katanungan, hanggang kailan dapat maghintay para sa taong ayaw namang ipaglaban ka? Or worse, parang kinahihiya ka. Thank you so much, DJ Alex. Alam mo, no, maiintindihan ko pa yung iyong problema. I-justify ko pa yung ginagawa sa iyo ng girlfriend mo. Kung saglit pa lang kayong nagde-date or alam mo yon, kakikilala nyo lang or ilang buwan pa lang yung inyong relasyon. Pero in your case, you've been together for 2 years. 2 taon yon, 24 months of being in a relationship. Bakit hindi dumapo sa isipan at bakit hindi nangyari sa timeline ninyo in your relationship na ipakilala ka niya sa kanyang mga magulang? Alam mo kasi isa yan talaga sa ano, magde-determine. Isa yan sa mga senyales na seryoso talaga sa'yo ang tao na ikaw ang gusto niyang maging endgame kapag ipinakilala ka talaga sa magulang. Diba, regardless kung anong personality ng mga magulang niyan, whether kung parang kagaya yan ng parents ng Olympia na sikat, diba? Yung puro issue, diba? Regardless, kung ano man ang say nila sa buhay, dapat ipakilala ka pa rin bilang pagbibigay galang. Kumbaga parang nagbibigay daan din kasi kayo eh. Kumbaga, ito yung showing respect sa inyong mga magulang na nagde-date na kaming dalawa. Dapat yon. Pero kung 2 years na yung lumipas, is wala pa rin. Baka meron na talagang underlying cause or issue kung bakit hindi niya magawang sabihin sa kanyang mga magulang. Syempre, number one, no, hindi mo maiiwasang mag-overthink. Ako lang ba talaga ang karelasyon nito sa buhay niya? Single ba talaga to? O may ibang kilala yung kanyang mga magulang as her boyfriend kaya hindi niya ako magawang i-reveal? Kaya hindi niya ako magawang i-post sa social media? Sa panahon ngayon, hindi lang lalaki ang gumagawa niyan. Wala nang kasarian na pinipili ang panloloko.
Diba, sasabihin, ay, baby, kaya hindi kita pinupost sa social media kasi, you know, I'm the kind of person who's private, so I want to keep a relationship na ganito lang, chill, para it's just the both of us, diba? Walang external noise. Pero, pwedeng yung mga ganyang eme, diba? Eme root lang. Baka naman sinasabi niya lang yan bilang excuse, bilang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi kanya magawang i-post sa social media. Or, number two, baka nga talagang very strict ang parents and hindi siya makahanap ng timing. Pero, alam mo yun, ask yourself, if you're that kind of person na 2 years na at hindi pa rin masegue sa mga magulang niya na, ma, may boyfriend na ako, diba baka, after all, you're still not ready for a relationship? Kasi dapat, kapag meron kang karelasyon at may sinisinta ka, dapat handa kang ipaglaban yan. Sa mga magulang mo, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa mga nakakakilala sa inyo. Even if your relationship will be met with criticism from other people. Kasi alam mo naman eh, diba? Once na mag-out na kayong dalawa, dami ng ganyan dyan. Kung ano nung maririnig yung judgment, kahit gaano pa ka-perfect ang partner mo, palaging merong tita, tito, nanay, na e-eme dyan sa gilid. Tapos kung ano anong sasabihin sa'yo. Kaya ang nangyayari, diba? Parang umiingay yung kapaligiran. At sa halip na makafocus kayo sa inyong relationship, nagiging, kumbaga, filled with pressure at saka ingay yung inyong relasyon. Sa akin, naiintindihan ko yung takot na, alam mo yon, nahihiya ka sa mga magulang mo, ayaw mong, you don't wanna rock the boat. But at the end of the day, kung ikaw ay nasa relasyon na, kailangan handa ka doon sa implications ng pagiging may karelasyon. Ano ibig sabihin nun? So kahit na may mga nambabas sa inyo, kahit na, alam mo yun, sabi ko nga kanina, even if your relationship will be met with criticism, dapat ipaglalaban mo. Kasi part yun ng maturity, part yun ng pagmamahal sa inyong relationship. Or baka nga, yun talaga, hindi pa siya ganun kakumbinsido. Diba? Nakapakipakilala ka na sa mga magulang. Ano ibig sabihin yan? Mahal ka niya, diba? Nakikita ka niya sa future niya. Pero pagdating kasi sa pagpapakilala sa mga magulang, hindi lang yung kagustuhan mo ang kinoconsider mo eh. Hindi lang naman yung personal preference mo na, ay mahal kita, diba? Kaya ipakikilala kita sa mga magulang ko. May mga tipo ng tao, lalo na yung mga lumaki with very strict parents at mataas yung standards na bago sila magpakilala sa mga magulang nila, they really have to make sure na successful na itong ipakikilala nilang nobyo, maganda na ang trabaho, promoted na, maganda ang sahod, kasi ayaw na nilang mahusgahan, ayaw na nilang may kumontra pa. Kumbaga, pag nagpakilala ako, isang beses lang, di ba? Pero I want to tell everybody na sigurado na ako. Kumbaga, ito ay na-filter ko na. Ang kaso nga lang, 2 years na eh. Diba? At kung meron man siyang ganong iniisip sa'yo na pakiramdam niya, hindi ka pa kapakipakilala because maybe career-wise, diba? Baka hindi mo pa talaga na re-reach yung full potential mo. Dapat sinasabi niya yun sa'yo. I understand baka natatakot siya na ma-offend ka, natatakot siya na ma-hit niya yung below the belt, pero diba, kung talagang seryoso siya, ayaw ka niyang mag-overthink, ayaw niyang pakaisipin mo ano kaya yung dahilan, ayaw ka niyang nagkakaganito, dapat malinaw sa inyo yun. Na, oh baby, ganito ha, kasi sila mami, ito yung gusto sa akin, and pag pinakilala kita, gusto ko kasi talaga, date to marry eh. Ikaw na yung nakikita ko sa future ko, but magtulungan tayo, diba? Para ma-prove natin sa ating mga magulang, sa aking mga magulang most especially, na deserving ka of my love. Kaya gawin natin to in terms of work, okay sana kung promoted na muna tayo, ganito tayo, ganyan tayo. Kaso nga lang eh, it's been 2 years. Maintindihan ko kung first 6 months of the relationship, medyo nag-aalinlangan pa siya na ipakilala ka. Because in a relationship, no, hindi mo naman pwedeng i-expect na agad-agad ipakikilala ka sa mga kaibigan, sa mga magulang. Yes, it can be a sign that a person is serious in dating you, pero kung ako man yun at bago lang tayo, hindi ko rin agad isusugal. Hindi ko rin agad iririsk na ipakilala ka sa mga magulang ko dahil, bakit? Eventually, if the relationship doesn't work, anong mangyayari? Hindi lang ako yung mabobrokenhearted, hindi lang ako yung masasaktan, but even those people na na-introduce ko na sa'yo. My family, my friends, and alam mo yon,
gusto mo silang maisalba dun sa heartbreak na yun kung sakasakali mang maghiwalay kayo. Kaya wag muna, 'di ba? Kumbaga, bigyan mo muna ng konting panahon, kilalanin mo, make sure na kayo na. Eh kaso nga, hindi naman tayo 6 months eh. We're not just talking about 3 months, 6 months. We're talking about 2 years. 24 months. At bakit hindi pumasok sa isipan ni girlfriend mo na ipakilala ka na sa mga magulang? So kung ako yan, medyo, alam mo yon, na-offend talaga ako. Hindi dahil sa ginagatungan ko yung dapat mong maramdaman ngayon. Pero maybe it's time to wake up. Ano ba talaga ang intensyon nitong babaeng ito sa'yo? Ano ba yung nakikita niya sa'yo? Diba? Ano ba yung ikinahihiya niya sa'yo? Kasi ang relasyon, alam mo, it's supposed to make us feel motivated and inspired. Pero kung yung relasyon mo, hinuhold back ka na lang, kung yung relasyon mo, it's causing you more stress than motivation, then maybe hindi maganda ang dulot nitong relasyon na ito sa'yo. And sometimes in life, to be able to fly, we have to let go of things that weighs us down, di ba? Kailangan iwan mo yan dyan. Hindi ka makalipad ang bigat eh. You have to let go of the things na nag-hold back sa'yo. At kung yung relasyon na yan, yung sa tingin mo, eh, nag-hold back sa'yo, di ba? Nagko-cause sa'yo ng lalo pang mas malaking stress because of your overthinking, then maybe it's not the right fit. Hindi siguro ito yung relasyon na hinahanap mo. I'm not saying breakan mo ito kaagad, pero maayos no na maganda ito na napagtatanto mo, naiisip mo, na-identify mo yung problem kasi at least alam mo kung ano yung klase ng kaaway or monster that you are dealing with. At ngayon alam na natin, 'di ba? Yung hindi niya kahandaan na aminin sa kanyang mga magulang na 2 years na kayong magjowa. Masakit 'yun. 'Di ba? Yung ginagawa mo yung best mo, nauubos ka araw-araw para lang iparamdam sa kanya yung pagmamahal mo. Pero in return, hindi ka na-appreciate. She may tell you she loves you. She may not. she may tell you she loves you, 'di ba? She may say all the things na sa tingin mo makakapag-inspire sa iyo every day. Pero yung mga matatamis na salitang 'yan, walang laman yan kung hindi rin naman ito sasamahan or isusupplement ng actions that will make you feel that your relationship truly matters. Kaya sa'yo, no, good luck. I hope bigyan mo kami ng update dito kasi tumatakbo ang oras. Hindi sa sinasabi kung, ay nako, dapat mag-asawa ka na, eto na, lagot ka na. Hindi naman, di ba? Pero syempre, naintindihan ko yung hirap, yung sakit, yung takot. Kaya naman, yung next song natin, ito para sa'yo to, no, bago tayo mag-top of the hour. Itong awiting ito na naging OST yata, if I'm not mistaken, sa Panday. O, ang ganda kasi nito, di ba? Dapat ipaglalaban ko ang aking pag-ibig, kaya maghintay ka lang. Pero sana may kahinatnan yung iyong paghihintay at talagang ipaglaban ka. Here is Sugar Free with Makita Kang Muli. Dito pa rin sa Heart Speaks with Alex Baltazar on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes. Ayan na, o, di ba si Panday, ipaglalaban ka. Ang oras natin, Kavibes. It's 10:59. Let's enjoy the song.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes. I need an explanation. Ano nga yun? Ano yung linya na yun ni Papa Piolo Pascual? Siyempre yan ang awitin ni Lani Misalucha, her version of Starting Over Again. Para sa lahat ng mga sumusubok ulit, diba, sa kanilang nasira at nagtapos na relasyon, pero this time, diba, somehow you find yourselves in love again at nabigyan ng pagkakataon ng tadhana. Sana naman eh talagang para na kayo sa isa't isa. Sabi nga nila, love is sweeter the second time around. Naniniwala ka ba dyan? O uulitin nyo lang ulit yung mga nangyari noon? O hindi, syempre naman sa paglaon ng panahon, tayo ay natututo, tayo ay nagiging mas wais at nagiging mas matalino. Kaya kung sakali man, no, naharapin nyo ulit yung mga naging dahilan or issue ng inyong paghihiwalayan dati, alam nyo na kung paano nyo lalabanan yan as a couple, lalo na't napagdaanan nyo na dati. Pero yun nga ang kahilingan natin, sana this time ay mapagtagumpayan nyo na as you start all over again. Ka-vibes! Ang oras natin is 11:23 and we're now on the third and final hour of the Tuesday edition of Heart Speaks. Ako pa rin ang iyong kasama, I'm Alex Baltazar, at gusto ko ulit bumati sa FMR Squad official na gustong magbigay ng kanilang komento doon sa mga binasa natin sa comment section kanina. Kasi kanina yung issue nung ka-vibes natin, 2 years na silang mag-jowa nung girlfriend niya, pero si GF, hindi siya magawang ipakilala sa kanyang mga magulang. Bakit? Anong tinatago? Kinahihiya ba? Sabi dito, sige, basahin natin ha, ni Squad member Wela. Tama, no? Hindi yung ganyan. 2 years. Ano yon? Parang bata. Grabe naman. Oo nga, si squad member Adrian, sabi niya dapat kasi ipakilala muna sa magulang ninyo. Para maging mag-boyfriend man o girlfriend yun, eh legal na yan. Kaya ipaglalaban ko ang aking pag-ibig, sabi daw dun sa kanta ng Sugar Free na Makita Kang Muli. Oo, dapat ganun. Parte kasi ng pag sinabi mong ipaglalaban mo yung pag-ibig. Diba? Ipaglalaban mo, hindi lang doon sa mga pagsubok, pero even doon sa mga tao na kukontra sa inyong relasyon. Kasi kung wala naman talaga kayong ginagawang mali at naniniwala kayo na ang dulot ng pag-ibig ninyo para sa isa't isa ay positibo, ipaglaban mo yan till the end. Kasi minsan baka nga talagang meron lang, alam mo yon, miscommunication, baka hindi lang maunawaan masyado ng iyong mga magulang. Pero hindi ibig sabihin na kontra sila for no reason. Minsan kasi ang mga magulang natin, meron silang mga nakikitang bagay na hindi natin agad nai-spot. Bakit? Dahil tayo ay syempre, no, very focused lang doon sa maganda kasi nasa honeymoon stage kayong dalawa. So hindi mo makita yung mga red flag. Kaya minsan yung mga third person or yung nasa labas ng relasyon, sila ang parang mas may mainam, 'di ba, na vantage point kung ano ba yung talagang ugali nung iyong kinakasama. Pero kung talaga mang nagkakamali yung mga magulang, at least, di ba, it can be a chance for the both of you to prove to your parents na, hoy ma, okay naman to, no? Ipatutunayan ko sa inyo. Ipakikilala ko siya sa inyo ng maayos. Si Adrian, no? Hello sa iyo. Magandang gabi sa mga gising pa dyan. Ako, ikaw man ay naka-duty ngayon, ikaw man ay pa-uwi. Mag-iingat ka, ha? At isipin mo na lang na kung ngayong araw na ito hindi ka pumaldo. Oo, hindi ka pa pumaldo kasi na-late ang sahod. May bukas pa. Ipagpasalamat mo na lang na weekday bukas, di ba? Kapag hindi pa rin pumaldo bukas, ipadole mo na yan. Kasi late ang sahod, oo. Hindi, no? Parang sa panahon ngayon, ang hirap na kapag late ang sahod mo. Ang mahal na ng mga bilihin. Diba? Mahal na lahat. Ikaw na lang ang hindi mahal. Aray! Ang sakit naman ng hugot na yan. Pero ngayon nga ka-vibes, let's head back to more of the music. Something to inspire us all, no? Kanta ito ni Christina Aguilera. Dito pa rin sa Heart Speaks with Alex Baltazar on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. The Voice Within, Christina Aguilera. Take it away, ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibe sa soundtrip with Maha Salvador. Sa kanyang song na Dahan-Dahan, syempre slow na lang tayo, no? Kasi gabi na. Dahil ang oras natin is 11:44 at ito na nga ang senyales na talaga namang dapat eh magpahinga ka na at dahan-dahan na rin, no? Pero kung ikaw nga ay nasa gitna pa ng iyong trabaho, abaya teka, dahan-dahan lang, baka naman masyado mong binubugbog ang sarili mo sa mga tasks, huminga ka munang malalim. Ayan, di ba? At umidlip sa tabi nang walang nakakakita, ganun. Oo. Naku, mag-iingat ka ha. At syempre, mamaya, ano man ang iyong mga plano sa buhay, uuwi ka ng iyong bahay, diretso lang dun ha, walang ibang pupuntahan. Maliwanag ba? Aika Vibes, thank you all for keeping me company here on the Tuesday edition ng ating programa. Ito pa rin ang Heart Speaks. Bukas ulit, magkikita-kita tayo, di ba? Ang bilis ng oras dahil pagtawid niyan natin, pagkatulog, pagising, o na, nakakalahati ka na ng Linggo, di ba? Nasa Wednesday ka na bukas. Kaya naman, yan ang gawin mong inspirasyon para magpatuloy ngayong araw na ito. Bigyan mo ng kapahingahan yung isip mo, katawan mo, para naman bukas ay may lakas ka ulit na gumawa ng mga bagay na may kapaki-pakinabang sa buhay mo. At sa mga ka-vibes natin na talaga namang tumutok sa atin, thank you so much, no? At doon din sa ating mga ka-vibes na nagpadala ng kanilang mga komento at problema sa ating programa. At muli nga, tayo magsasama-sama ulit tomorrow. This has been Alex Baltazar. I'll see you all again para naman sa Wednesday edition ng Heart Speaks. And I'm gonna be leaving you now with this song from Ariel Rivera, ang kanyang version ng Getting to Know Each Other. Oy, nagkakapuyatan dahil magka-text pa rin hanggang ngayon. Kaya naman, let's all listen to this song only here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Sa Soundtrip, ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3

0: 92.3 FM Radio Manila.
1: Your favorite music radio. Come on.

0: Anyong sa inyong tanan. Oh.
1: Arigato gozaimasu sa ibong tanan.
2: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mama Mia at Joko Loco sa
1: 92.3 FM Radio Manila.
3: Your favorite music radio, Kanaka!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bibigyan tawa't saya.

0: Annyeong sa inyong tanan.
1: Arigato gozaimasu sa ibong tanan.
2: Kasama ang paborito niyong pampampagising, DJ Mama Mia at Joko Loco sa
1: 92.3 FM Radio Manila.
3: Your favorite music radio, Kanan!

0: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sa palaisipan ba tayo dapat nagsisimula? Baby, paki

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak-back up?

Thank you.

0: going cold. 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
3: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
1: Ang lupet!

0: Canadá!
1: Good vibes, good morning!

0: FM
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:56. Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: ACS 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak! FMR Newsbreak!
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inatasan ng DOJ si Senator Robin Padilla na humarap sa panel of prosecutors kaugnay ng reklamo ng PNP laban sa kanya para sa alleged obstruction of justice. Ayon sa DOJ, naihatid ang subpoena kay Padilla at kay Lieutenant Colonel Jean Alia Yasin Robles sa Senado kaugnay ng reklamong paglabag sa Presidential Decree 1829. Inatasan si Padilla na humarap sa September 25 at October 9 at magsumiti ng kanyang counter-affidavit. Iniharap ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang reklamo noong Mayo kaugnay ng paglabas ni Senator Ronald De La Rosa sa Senado habang may arrest warrant laban sa kanya. Itinanggi naman ni Padilla na tumulong siya sa paglabas ni De La Rosa at sinabing nakisabay lamang ito sa kanyang sasakyan nang lumabas sila sa Senado noong May 14. Nauna nang sinabi ng PNP na nakita sa video ang puting Toyota Fortuner na nakarehistro kay Padilla na lumabas sa Senado kung saan makikita rin umano si De La Rosa at si Padilla.
0: FMR Newsbreak.
4: Samantala sa iba pa mga balita, tinawag na absolutely delusional ni Palace Press Officer Claire Castro ang panawagan na bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ginawa ni Castro ang pahayag matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na spokesperson Paolo Panelo Jr. na trivializing o minamalit umano ni Marcos ang mga seryosong paratang laban sa kanya. Kaugnay ito ng pahayag ni Pangulong Marcos Jr. sa India na wala siyang angkop na sagot sa galit ni Duterte at hindi mo mapipilit ang isang tao na mahalin ka. Ayon kay Castro, ang tinutukoy lamang ng Pangulo ay ang galit niya VP Sara Duterte sa kanya at hindi ang mga problema ng gobyerno. Dagdag pa ni Castro, hindi sapat ang ambisyon para mamuno at kailangan ang kakayahan. Sapat na kaalaman at kahandaan sa paghawak ng mahalagang issue katulad ng West Philippine Sea at Pax Silica. Sinabi pa ni Castro na tungkulin niya na sagutin at itama ang mga paratang na wala umanong batayan at ang mga impormasyong anila'y mali o nakakalito.
0: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, hinimok ni dating House Squad Committee Chairperson Ace Barbers si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na bumalik sa bansa at hanapin ang mga paratang na may kaugnayan siya sa illegal na Philippine Offshore Gambling Operators o POGO. Ginawa ni Barbers ang pahayag matapos mabalita na tinanggihan umano ng Austria ang asylum application ni Roque na itinanggi naman ng dating spokesperson. Ayon kay Barbers, wala nang dahilan si Roque para hindi umuwi at harapin ang mga kasong ibinibintang sa kanya. Itinanggi rin ni Barbers ang nauna ng pahayag ni Roque na biktima siya ng political persecution. Sinabi pa ni Barbers na hindi maituturing na political persecution ang pag-alis ni Roque sa bansa matapos may madiskubre ang PNP at NBI na may kaugnayan siya sa mga investigasyon laban naman sa illegal POGO.
0: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes, siya ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
5: Ito na ang soundtrip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
5: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
6: I can't cover up my feelings in the name of love.
5: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali.
3: TBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
7: Yeah.
3: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
8: Grabe na to!
3: Tahan! I Diva Night! With DJ Ivy! 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupa!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Makikinig.